0: o dowo ore olohun anu eku le o ewura to wole ti ojuba ibalun de ran ti won mu so ele dumare agutan lo wole ti ojuba ajuba lodo re o se be o dan amu paleya ibalun ye ka se ele dumare ojubo olo mo se ba fe eyan ajuba lodo re eku le eku jo meta ele dumare baba mi mo eku ati gbade gbe eku gboro bi owo aso ajuba lodo re dumare aku bode se ri ajuba ti ma se ja dupe ti a ele dumare baba mi mo adupe wa laye adupe wa laye baba oke Inti o se wa oni ju tegbe lo. Koni pin ko ko mo tun le bye bye. Oni adebi lo ko mi. Olupa le ilu oma le je lo de tipo. Mu fa la mu joye mo je. Je ma sun elegberun apoti eku lele kan si adupe ririga oluku mi nbe ni ahin oso ma lo emi ni emi ma ma lo ojo pa mi ojo pe wa ra mi danu osan ni mo ma ti mo fi mi korin temi o emi lo ma je sa osere o ni le o bi omo eleni o wa Ome eleni ateka ome eleni ewele iran jesa lo si tolo tolo eru baba wa lo se pepe ye awa lomo gede ngbe agbogun gborun ati kaka loju ogun ile o gbogbo jesa iyanyun lenu gbogbo rin o ojuma ni tin mo de lale oni o mo ki gbogbo rin patapata emi atolupo alelu oma le tente joba oma ara gbodo niyun eni soluwo pele to solupo pele to solupo pele abawon logun eru eni ko solupo pele abawon leta lagbeje omo nle o omo olupo alelu oma le tente joba o mi po lore
1: ah ke soni
0: yo ko tore da ko ko ba mi mu mi
1: e soni 22 lo ni oju oju
0: so su to se e te pari ni
1: tin ba fi owo mo lori nisin o ye ko fura
0: eh o le ti gba bonus bonus le ti jade so mo e
1: oni 22
0: so mo e ye mi ko wa ni fina accountant ni ore ti mo ti mo ni meji
1: awon eleyo o ba bi te se wallahi
0: o le jira lati latodo
1: rin ah nibo nibo
0: o ki gbogbo rin o
1: gbobe o gbobe o gbobe won ri
0: iku afere o ise o
1: egule
0: a tu te bere lale re mi o
1: ebe li omo oye leke mo ki yin omo won loke ara ba asale le ibadan robert camp nbe ni america eku aka le nbe hun Aunty Salewan in New York City. Mama, all I in call, I did a mocking you. Grandpa Christopher Lati Luawe. Oloye Abidemi Kari, you maga jili agbemo lulutoji ekale. Alaji atalaji abisiri yuri London mocking sa. Abiola yale yale Alaji soli o Oladejo ni Toronto ni Canada
0: Alaji soli o Oladejo ni Toronto ni Canada Oladejo o ni Toronto ni Canada
1: Mama Olubomi Oluwaye Olugun Eru le
0: ni le o ni ti gbe
1: Edda oye ni yi Oyin soro ti olowo nu Babe gba mo kin mama let the deaconess follow carry Adoromu Alaja doctor Olaide Rahim Okinyima
0: baba
1: Alaji tajudu oyi omo oye wole omo afokola ya bibo si mokin Olubad of Texas.
0: Ah, inshallah, my name is Pastor.
1: Pastor, Doctor, Oluwalo Femi, Ola Iwola. Oma wanle olososi lo te ibadan.
0: Olososi nira pe meji, pe meji so lo te.
1: Raimi omo okun so ya mo kin.
0: Omo okun ko ko.
1: Professional designer. Baba mi John Ajibola omo Oluwole.
0: Ah, ya na je sare lo tun ni tin
1: la. Omo wanle ladun ni le ibadan. Olabida Ero Ibrahim Olaji Yambale Aziz
0: Yambale Aziz Ine Otumba Tayeshi Wa Fere Nibe
1: Mojaji Mokuchar Bade Yoka Mokini
0: Bade Yoka Mokini Bade Yoka Mokini
1: Awon Be Elu Sari Lawa Lawa On Lo Umura Mokini Mokaji Lege La Luru Oloye Mofu omo jela roro Mokimo gaji ile afonka
0: igoni patapata la ki o
1: le side aketunde olowo tun BXA Barista Sarafade Abiodali Alaji Saji Dainde omo lawa ni
0: omo lawa ni
1: boyi ni mokini teje tejo
0: oju ni ti gaji ni a je
1: Ile aye afoba file.
0: O fe le dun kan mi lo.
1: Ile aye asan.
0: Be lo se fun epo ni bo mi.
1: Ko si nta mu waye ko si nta mu ku nbe.
0: Gbogbo re lo ni a da le patapata.
1: Inna lillahi wa inna
0: ilaihi raji'un. Ben.
1: Odu e la ti wa, odu e la pada si.
0: Ibe na la pada si, nla gbeyin opolopo ni ana ri.
1: Iku o se fi yoyan.
0: O se fi yoyan ni yan.
1: Tori pe nti o kari ni awon eyan ti ko Facebook denu
0: ise o
1: won tun wo pe eja to gbo n to lupo o tun so lale yi aromondo mo iya oniru mo kiyin oni good job afa mi afa ba ni se Mokini, Ekwaji. Alagba oye deji wa si Oluwaye Mokini o. All the way from Osogbo. Adisa Daniel Idowu Fianot. When God bless you in Jesus name. Amen and you too. Olamile kan ni mosha won wa ni Facebook.
0: Nse o.
1: Lawrence Olukunmi Adeleke JP Mokinsa all the way from Eyin Oludo Banki Benga omo gbajumo padi mi lati de wa Mama Olunike Belo Mokinyin Ogun bo ni wa ya si Olorun oni jo ja yin. Kini ki muta ki fi se gbese Olorun oni jo je ti yin. Mama je n ba ara mi dori ta ko ye mo. Gbogbo omo yin ti n be nle oko won oni siyan. Omo ti wa na ti mura ti wonu e lo Olorun ni je won gbe gbe legun Ore da mi o to pon omo

0: ni meyin na
1: mi o tete mo paye fele mo su
0: o boro ndi bi kan mi bo loju temi na ngba won so
1: o aju mo jo o wa dijo emi ni kan soso
0: ngba won so ro ifun mi njo ala mi si Friday and Saturday, sorry, Friday. Me o fi omi kan enu mi. Ori ba meji ko. Ti ba se ode ti mo nlo nsa ode ti Adebisi. Ti mo ti gbo ti ma de be ti ma ni mo wa nu awe yo ni ba mi agba fori sopo ni mo gbadura tori pe awon mo mi won le soro enu won tan awon bi le gba ni pe eyin ojo baba yin le kan ile ti mo gbo won ise ilo so mi ni lariwo I'm a private man jo olohun mo bi o mo fi ola re atoruko re atagbara re bi o mo be lohun funra mi ati fun gbogbo olulufe
1: ori emi mi se bi won lo pe mi
0: gbogbo n ti n pe ni idamu ati wahala
1: oluwa se
0: mo fi so kan wa o papa julo lori awon mo ta bi oro pe yawo koja keki o koja ma so koja ma kara o eru teni kan o le tu o tin ni apa kan soro gbe yawo ni social media njo kan mo si dori kodo
1: adari oluwa se ko fun mi Oluwa
0: to mo ni mo ngbo yoku mo ngbo ma
1: Oluwa
0: ninu an kiri ori oke ka
1: Oluwa
0: yo mo ye mi na nle oko be ni mo ti license ifunpa giga
1: olani to de na de mi ki jesu le de baba laba to de
0: ibe ni mo ti de ni ti won place leri awon ogun kan atawon ogun kan pe be se mo lori bayi mo afa bere gbolohun kan lowo yin ma e je ki mo bi ti oro ife awon kan be ti won so ti o se so la fefe ti won so fun mi ti won so fun mi won ni bi ta won tin gbadura ka awon kan ma won lo awon gba mi oko awon tele won lo pe ja lo ja gbadura oluwajo idile obodo tuka nti mi se lagbaja na oluwaje ki won ri yanju soro won won ninu eni baba oko awon ti dologbe
1: o tan ijo ajumojo o wa dijo emi ni kan so
0: won na wa pe ti baba oko awon dologbe yen e mo gboro idada
1: ise ni o tete mo paye fele mo su
0: won wa wo kini kan ni pe won nigba ti daddy won kan ra sare kan ti o po rara na ni ninu are ti da to se daddy na hypertension wa nbe diabetes de wa nbe oye omo oye wole omo afokolaja bi pe o si America ni gbe onisegun ibo ni le won be loke ibadan ni oluyole eyin e woko ja be

0: ti ran free sale osi e ba ti gbenu oke baba won loni e dona dogbon o ma fokura abi mo si ale badan baba won lo re yewu etan wo
1: single day
0: e ba ko e ba ya e ba wo wo fun foko ko na 1925 eni oloko to loki ni le ba
2: ni kan
0: e lo wole o lati kan si fokan le badan a tun lo tun olubadan toni eni no lori olugbo
1: ti banu je gori emi mi
0: awu ni bi ko jara le

0: para baba oko awon oya ni won ti dero ile ewo san kan to loko le ibadan aladani ni ibe ni won gbadde you say ngba ti yun bi pe awon kankan ti an nilo ehin
1: awon yan ani
0: be se dero intensive care ni usage re ibe na ni se gba ti an fi soda
1: ibe na ti dake
0: be won gba ti an fi dake fi da soro gun
1: kabesi olodumare
0: won na wa wo kini kan ni pe ehin in to ti e sele yi awon wo bi awon iyawo to ti lo boyo lo le pe ki gbe yin nkan yan o ti be pada
1: ka ki gbogbo re tu gun
0: Mr. Oluku iji nbe laye o ko gba ko ba iji wi laye
1: ni ati iji oni jawa
0: oni jawa o
2: ta ijo aju ajo mo wa de
0: oni gbogbo awon to je yawo to ti lo yi
2: ososo
0: awon la won pe nkan kan pe to boya ti e ti yen boya ti e wo laye ke pada sinu ile grandpa won salaise o awon la won ki phone mo le pe ni kini pe ni keji pe ni keta
2: o wa dijo emi
0: e ti e wa ki grandma
3: what a bitter experience
0: oni won si ntele oro awon awon kankan mo sele nu awon ebi kan to se ri to ba ti pa jo lati ye awon ebi alakowe won mo imbo mo fe so kini yi won mo ba se mo mu nkan mora bi nkan ti wule ko gbona to ko ma dale la mu to won mo
1: nipa mora re
0: won nipa mora re
1: tori iwe ki an ka ni ko da onile keji le mo gba ro ni an
0: won ni iyawo akobi o wa ki grandma gbe nkan dani wa won ni bi se nbo lo pe awon mi lagbaja ma nbo wa ki grandma le ni won wa ba won orunkun meyeji won fi kunle fun grandma
2: ti je ko ni
0: won di ma grandma won jo soro won bu ekun ki grandma
2: oluwa si se se
0: grandma ni ya lagbaja ki lo to bae o yo lohun o mu lagbaja wa ni o mu do la won ti law school awon yo 1 week won wa njo sala ya bi jalan ti church ibo
2: single day
0: bo wa for mommy le ni se so lo loko mi ni oko ba o
2: pe ni ko sa go ai
0: won gan ma je kan ti better ta fe se date wo la ma mu kini kankan kan won ni awon jo se gbogbo eto ba won se sare ele o ni yawo beta yi e le mo pe won lo nle oko nigba ta won soku grandpa
1: kabiyesi olodumo
0: ha ina o ni bo se alaso
1: ami o
2: dari je oluwa se pa fun mi
0: won awon se ri bi pe won ni o te fe di so lenu oko awon pe kini problem ejan comment do royo ba pe o nse mi o ngba mi to awon so awon kan won pe e wa o e lo ti aso amure o tawon yawo wa ni o kini kankan kan e ba ko wo so mo mi lagbaja o kini problem e stop that no awon do kini kankan kan won ni awon la won coordinate gbogbo aso awon omo omo ntawon to mo mo wo ni ntawon yawo mo wo ni se mo pe ìnáwó òkú kìrìsìtẹ́rì
1: wọ́n máa ń kẹjẹ gbẹ
0: ìjọ kẹjáwó asọ́rọ̀ ọ̀yọ́wọ́dé a kan sàwádà débi ọ̀rọ̀ kan náwó mọ̀ ń bẹ lọ́rọ̀ mọ́ ní ìyìn ní bàbá yìí ní ìyá ìwó tó náwó tó tó kú èmi mọ̀ ní ìyàwó mọ̀ ní ìyá ìyàbó jẹ́ wọ́n jẹ́ mọ́ ọ̀rọ̀ kẹrẹ mi lo wojo mo soku ti eni bayi
1: bo ise tabliki bo ise tabliki
0: e mo be ro la
1: ngba n ba ti soku to re to ba ti so fin
0: en gini
1: ma wa ti se soro ara mi
0: gini
1: olawo ni ma

loro appetit didi monibo stoloko awon security na gba yin won gba ti won bu ekun gba loro won ni won ti mu ekun so ti oju mi ti kun fun mi awon eyan la nkan koja nu aye elomi fe lo pe kilo wa mu gan ṣugbọn kini kan ni agbara kan be to ba ijiwi leti oko ni jo won ni oluwa yo lo lori ogun aye eyin ati temi agbara to dakeji agbara to mu keyan meta o di merin ninu na leru o si wa si

0: yin la kojo otun in temi la kojo otun si ni ototo lagba wa yo ototo lagba pada eni o ba lori ofe ni fo oro riku iku na nbe ku moto nbe iku odo nbe iku ba nbe ku ada nbe eni baba lo je ku laye emi gigun atalafia ko mo je temi ati ojo wa ojo dalele logun olohun oba sori pa gbekele olohun to se mi wa lo fun ni ori ofe atanfani ati laye ija eni jile wa egbo bi oluwa mi ti wi
1: eni okan lolorun mi ri eda lo
0: mi wo ye ola ki yo si ogun na mo are bi si ja lole
1: eni okan lolorun
0: akan la lole ni ti o fi da go mesan lola awa se tun wa nbi leyin ise ise mi tun wa e se mo dupe o bye for now oho o ye mo ko n baro oho e le ti li baro OHO, actually 540-357-46. OHO 540-357-46. Ayo atanfani atalafia lafi pade e ma ba yen ja o e si ni suru ireyin de tan God bless you.

0: group lori WhatsApp yi. Mo sare kiri mo ninu yara e office tabi lenu ise re. Wa ti ma gbadun pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon. Te ba fe darapo mo wa. E send message sori WhatsApp number yi 09025202724. Wa si alaba pe ba se gbadun ati testimony si tele loruko Jesu.
1: Se ari ere eje ti mo so ni pa re yi. Ma unia kahaba edulia gadeyo godosh ki ere ije ti eniyan gba ife esa ere ije eyi ti gbogbo eniyan sani aye yi koni se bo je ni akoko o ai maye akobi ti won ri ogo ile won lo ma kadaya amaru ebedeye no ki se pe tori pe won lo koko doja ere ije yi ko si fun eni to koko de esa ko si fun eni to koko lo be no ere ije ti mo nso nipa re awon to ba pari ni eyenu obo ya kedelia bahada ninu bibeli ye paul apostoli o so pe emi ja ija rere emi si pari ma ya kedua daya jesu be lori ge agbelebu jesu wa so pe o pari iye tumo si pe bi o ba pari o le gboriyin bi bere oni nkan kan se afi bo ba pari and that is why ta fi fe gbe

0: exam but won fun ni result tori pe won fe ko pari ni nti baba mi so fun mi niyan wo bi I maye to kose ti o se freedom bi o ba de se freedom ko gba ire oga o mo se looto sugbon ko ri ise yen fi se nkan gidi awon ore re ti won jo kose awon lotu lo koti to nse joy ma pelu won iye tumo si pe won fun laaye ko bere bo won jo pari a fe gbadua laaro yi gbogbo eni to ni ori ofe e pi oruko jesu eyin agbara bere mo pari e siwo ise lori mi eyin agbara bere mo pari e siwo ise lori emi atile oya adua
1: oruko je
0: eye deru bi agbara yabo eye agbara bere mo pari
1: ege
0: dua taya bodo ege dua taya bodo eye agbara bere mo pari esiro ise o
1: eye
0: deru bi agbara oluwa ege deye deru bi agbara no ege deye dua taya ege deru esiwo ise Lori me, ashi wa shao, eyi agbara bere, ma ya kabaru bele gede ya doza, re ma na kabaru bele ya dada ya, ame meta Jesu, oluwa wa, wo bi agbara ile yin oni kankan se pelu project to bere, beni, igba to fe lo ra le, won ni problem pelu e. Ile ni won fe ko ko ki sele o ba ara le si magodo ko si nto kagbara le yin pa yen wo bi igba to fe se wedding ko si nto kagbara ile yin bo fe lo gba event hall oni 3.5 million ko si nto kagbara le yin pa yen wedding lo fe se agbara le yin o mo pe marriage la won o fe won fe ko se wedding but won fe ko ni marriage because to ba se wedding e igbeyawo niyan to ba ni marriage ibujo ko niyan ototo ni sa awon agbara bere mo pari ni mo so nipa won fe ko raja si shop eku ni won fe ko je eye ku adaya maru ebe hede won fe ko ni ara sugbon won fe ko jera nu e a fe gbadua ni aro yi nigba keji e pe oruko jesu ka pe eme memo eyin emi mura sugbon ma yege ma ya ka daya ma ku e eyin emi mura esa awon mi tun ti mura bayi pe ko su meta to ku ninu odun yi ko to pari ma se kan to da agbara ile won yin mu ni emi mura sugbon ma yori e wa ni jade lara mi eyin emi mura sugbon ma yori jade lara oya adua
1: oruko je
0: ma ya dada ya ma dada
1: iwo emi mura
0: sugbon ma pari e
1: lori oro aye mi ado
0: opo wi o jade jade jade
1: emi mura jade jade o ma pari
0: emi mura ma yori
1: oya
0: jade jade jade aya manu da ya ga
1: lori oro aye wa
0: jade
1: jade
0: e ga baru ago da ya ma ra e ga mono ga da ya no ya ga ga
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Ko sen to ma yen sa o bibeli so pe ibere ki so nise to ba ti pari ko sen to ma yen anybody oni yin e won oni ki e ko sen ti o celebrate e won ki celebrate beginner e sa eni to pari ni won celebrate

0: prayer group lori WhatsApp yi ma sare kiri mo inu yara e office e tabi lenu ise re bi won ti ma gbadura pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message sori WhatsApp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadura ti testimony sin tele loruko Jesu
1: o di dios e meje ni Oluwa fi ran mi ni ise to ni agbara yi Luwa ni kin pe akori e ni ibeere laisi dawo question without answer eyin kan ni ori ofe lati gbo me laaro bi aye eyan ba ti de ipele eyan fura re beere pe ki lo de to fi ri bayi ko de ri dawo esa eyan beere lowo awon iranse Olorun ki lo de to fi ri bayi won ori nkan kan so e kiesi sa abere lowo iya to bi ni pe iya mi ki lo de ti ire ajo mi fi ri bayi won ori nkan kan so mi igba ti ire ajo ba de ipele ta bere sugbon ti a ori idahun when life is going through a scenario of question without answer e wo bi niru igba na la nilu Olorun akoko afiyesi niyen bi iru akoko ti ada wa bi silo to bere ti o re de kede lati da lohun oluwa so pe thursday meje friday meje ati sunday meje oluwa ni omo ku awon eniyan jo mo fe dara mo fe dahun si bere ti e ko ri eni kede lati da yin lohun fun ojo to ti pe ma so eleyi dada ni ose yi tori thursday to nbo ni a ma side ipade yen ni ilu ibadan esa obi mo ma so fun eyin kan pe gbogbo eni to ba ni ori ofe lati darapo ninu ipade yen ipade lade friday akoko ninu osu kewa o lo ma bo si ni ilu abekuta esa friday akoko ni fun ti awa abekuta thursday akoko ninu osu kewa ni fun awon ti ara ibadan egbo ile isa o ma je ojo ma ni gbagbe ire ajo ye ma yato si nta ti se tele eyin te ni ori ofe lati gbo mi mo tenu mo bayi oluwa lo ran mi ni to ni agbara iwo na darapo ko wa wo ti a dade waye fe se e je kuku so pe ire ajo yi ire ajo to ku fun agbara ni o toluwa ran mi leleyi o sugbon ki to lo laaro yi gbogbo eyi ti e ba ti darapo mo ipele adua ta se lori WhatsApp iwo na darapo ago mesale ma mo gbadua pelu re number ti mo fe pe oni gbogbo eniyan ni le nilo lati le fi darapo so to ba ni ori ofe ti iwo na le darapo mu number ti mo fe pe ki to pe number yen e wo bi eniyan ba gbo mi laaro yi to je wi pe nkan kan wa to ti o la koja o mo ohun to le se si o si fe ki woli gbadua fun o number yi o na lo ma pe woli esu re fun mi eyin kan wa bi ma gba yi niyanju pe e je ajo mo gbadua papo lori WhatsApp prayer group ye tori ti Oluwa fe se pelu e o to le agbara ni emi o mo bo se le se sugbon mo mo pe Oluwa nbe ninu ola lae o si fe se wa agbara so je ajo wonu e ko wo ti adade waye fe se number to le pe si laaro yi o lele 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you God bless you.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo isegun oni lojo isegun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati gbo mi kakakiri agbalaye Olorun yo segun fun o e dide nle e ma bo ni bi pepe Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi e ja wa dupe lowo baba re ose yi gangan la lo iyo wa o sin to le ye mo ose yi ni only communion service ninu but ni ola ni agbare ni to ni aye atorun lati bere si lo iyo ola Wednesday eni kan ya mo ti e ti gbagbe awon nkan te so mo nbo e wa e ja do bale e ja kunle e ja dupe lowo baba mi baba re mummy mo ji osu o lati mo ki Jesu re ku ise daddy e mo ji osu yin lati ma do bale e yi ka otun e yi ka osi e ja dupe lowo baba mi onipekun ewa arugbo ojo oba to ju gbogbo oba aye lo be se do bale yen be se kunle yen woli odekunle e pabura lo nso pe o emi ndupe temi se won na ndupe ti e mo dupe temi engineer e ba mi gbe orin yen soke ka ma fi yin Olorun ninu ewa iwa mi mo re ah oni ni 2209 2026 bi awada bi ere osu yi atodun mo nlo sopin emi re o mo nlo sopin mo dupe ti e

Jesus to se mi, o se mi dada. O se wo na dada. Olorun yen ni o se mi dada. O wu wa dada si mi. Olorun dada, l'Olorun mi. Olorun dada ni. Oba igba, oba koko. Ipa ninu ipa ati ase ninu ase. Jehovah, Olorun to ni gbogbo majemu ni ikawo. Ada ope pada fun o. Mummy e dide nle, daddy e dide nle. E ja jo ki hallelujah meta. Ka fi ogo meje ti ko je mewa po. Olorun ti mo gbo pe eda yo gbo pe mi ati wa wo gbogbo n to se ni abuse n ti tele n to se ni ase ti lo nje be o pada ni ase yori lori e so le ba wa ki hallelujah nla meta yi ka si jo si ogo meje. Somebody shout three hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo meje, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Oluwa ni enikan gbo mi laaro yi, ofa isan bo sonu lara re. Bo se n kigbe ogo yen, gbogbo isan aten to sumo to ni isan. Bayi ni Oluwa wi, iwosan kan o. In the name of Jesus Christ. Eyin oyan fe bi e ba gbagbe te ba ranti. Ni ojo Wednesday to koja lon ni mo ti soro your last. Eni kan ni kin le son pe ma ran yin leti bo kin to ran yin leti e ja se bayi se ri gbogbo orisirisi eroja ni awon omo Olorun ma fi jagun orisirisi eroja ni nbe lowo awon woli re mo si ti se nti woli je mo ti kowe le lori awon eyan ti niwe yen. Now e wa gbo nkan ikan ninu eroja ti opolopo wa ki ko bi ara si to si po bi an to po janti rere to ya mura iru e ni iyo. Gbogbo eyin omo Olorun pata le pade mi lori Facebook laaro yi lori YouTube amomo fe soro loni Tuesday ati Ola Wednesday.

0: and trusted. O ni yo. Mo si so orisirisi awon ibi ti olugba lati so nipa iyo mo nbo. E je nkokko fi oro mama iwole. Se ri orisirisi ogun lo wa. Esu te nwo yen o ni strategy bu lowo o. Opolopo strategy te su mo lo. O leyin omo Olorun ki ko bi ara si. Se ti ara ye Gen Z generation aye awon mo sin. Awon mo sin abenu atelu gbogbo nkan. Ah opo won mo je pese iya o. Enikan ni kini di tori pe oye ku die ka to fun won. Ma sare mu case obirin ma mu testimony re ke wo bi to gun odun meji la gba wole lowo nkan ti o to nkan se won so nkan fun ogun to ba ri to rira bata in ti o to nkan na la fi ti jade aro yi o le die o gbogbo eyan omo Olorun odekunle e pafras de ti pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok odekunle e pafras la la yin gbegbe ye kan ponmo laaro e saba mi wa iyo gbogbo eyin te ba ni lo bu mo ti fun awon kan to ba tun do lati ba tun opportunity e ti mo gbadua se to fi lawon kan lowo now e je won to be ni so mo nbo
1: e ka ran o baba mi oruko mi ni Idowo Olabisi lati Eko e mu ko lowo Olorun ojiji mo ru de ki eri ko kan mi na o se le pe ni 2013 mo se introduction ni lati mo se introduction tan ni 2013 after introduction mo kan sun na ni mo lala pe pata ti mo wo fun introduction ko fu lo lati de maji lese kese na mi re bata yen mo nbi ti mo ko si
0: nice ori wo le fe ko si lu gbedu yi nigbati ogun buruku bere latoju ala on lo fi je pe nigba mi to ba gbota ni emuyo eja lomi ara won kan yi o wa bablika gbogbo ogun lo ni orisirisi strategy ti e ti won le lo lati fi combat e e wo ru ya inisin 2030 engineer kilo wa seles
1: so far mta gbadura so leyin gba yen gba to 2014 march 1 mo se wedding lati gba yen won wa omo ti mi re
0: e wo nkan won bere si wa omo titi lati 2013 won ro omo o enikan ni won ji bata loju orun won wa ti loju aye ko so omo loju aye ninu igbeyawo that's life opo tin si oyi mo je ntan o afigba to ba tun ba ya anointing esu alare kereke ni pastor esu rakaye kale daddy esu gbiraga aya kale bawo ni eyin te ngba ise lai moye igba bo ni gbogbo ese wa poluku musu eyi ise e ri gba mo eyi owo ko wole mo gbogbo e wa poluku musu o wa da bi ese tailor e fura e buyo die nu le yin nisin baba si tin se tan bayi e pade mi lori YouTube Facebook and TikTok odekunle e pafras mi e bayi de Olorun kankan cha ti o e kan lo wa odekunle e pafras odekunle e pafras orisirisi odekunle e pafras lo wa nbe o ti re ti o ni follower to po ju daada mo be ni keni chat iyen lo be se ri ni ola iyo tin ba gbadua si nisin e gbe dani wa si church lola e jo bi yo sare pari tin so ki n le so die lori iyo
1: so gba to 2024 e wa si first school be mo ni eko wa wa si first square ni mo fi da ko mo ijo Olorun ojiji so ni 2025 e so pe awon to mo ijo Olorun pe ki won wa yen ni February 11 2025 mo wa bo mo to pe Olorun be mi wo fun na fun mi o si mi mo je Olorun fun mi ni omo kan lantilanti mo dupe lowo Olorun ojiji e si baba mi ifamiro yen o ni gbe o Olorun atun mo wa pelu yin e ni fi e offer se mo se ko ni ba awon omo yin thank you sir e ba mi ki mama o da bo ma o da bo sir
0: se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyo yin dani e wa rin lo si waju e ni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise fe mi na in the name of Jesus Christ e gbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si on lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu olohun fun eni to ba gbagbo enikan ni kini di ta fi ni tin ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense enikan ni kile wi yen woli la won eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade o ye si yo yen le e je ki n sare lo e si yo yen le mami e je n sare lo sinu iwe letivicus chapter 2 e je ki

jẹ agbogun ti ijọba o na ni won ti parapọ ni orilede Ethiopia lati rori koju isejọba eleyi to wa ni orilede ohun to wa ni Addis Ababa gege ba si salaye oro wi pe awon kan lati nu ko ti Vanomilitia Amhara 20 Oromo Liberation Army ati Tigray People's Liberation Front ati awon merin mina tawon na je iko agbogun ti ijọba kekeke o na na ti fowo sowopo lati sora won di okan eleyi to mo gbogun ti isejọba orilede ohun gege ba ti salaye oro wi pe awon eyan ohun na na fesun kan lakoso orilede ohun Abiy Ahmed gege bi eni ti o mama se isejọba eleyi ti n fowo si ogun jija ipani nipa kupa ati isekupa ogun logun eyan ati jiji mama da awon eyan soko ya gege ba ti sapejuwe re wi pe awon ko ohun na na je ko di mo kawo ni fowo leran lati ma wo ki anything se alakoso ni orilede ohun ko ma wa oko orilede na seyin tan si wan jejere bayi wi pe ise ti bere tawon si ti di ota kan gbogi fun isijoba ele tin lo ni orilede Ethiopia ni bale ka ti ere idaraya tinu levramento kobi mino ko pama marcus rashford declan rice o na no ti yo oruko won kuro ninu awon ti won lo re soju legacy ninu idije ti nations league ele to nbo lona gege bo ti je ko di mimo wi pe agbarin gungun fun iko ti northern forest iyon morgan creep white to nti agbabolu iko ti everton james gana o na ni won ti pe lati owo en tin se alakoso iko won thomas tuchel lati darapo mo iko won ni ojo segun tuesday beba ti beba gbagbe pe pama o na ni won ti pe pada tan ti yo oruko re kuro lara won ti o kopa latari bo ti je wi pe ko lanfani lati kopa fun ile gesi ninu ife eye agbaye eleyi to si je ko di mimo bi pa ikopa re o na lo waye latara ifarasese ranpe eleyi to ni pama o na ni won ti wa yo kuro bi eni yo jiga bayi leyin ti o kopa fun iko ti Chelsea eleyi to si mo kan fidi re mi ni ameyo meta si odo lasiko gba ti won koju iko ti Brentford iyun ni ojo eti ti Friday eyi lo pin iroyin afemoju wa fun ti oro yi amokoto di pe mo lo je mo won kokwa menu baba fun yin le kan si ninu iroyin afemoju wa ti oro mo ti je ko dimo pe are Tinubu o na lo ti se daro ipapoda gomina tele ni ipele Kogi to si sapejuwe iku gomina tele ohun gege bi ipadanu nla fun orilede yi bakana mo je ko di mimo pe eni ti n se gomina ipinle Ekiti Oyebanji na lo ti korinre ki aya re orilede wa Nigeria fun ti ayeye ori kadun eleyi ti fi pe eni odun merin deni aadorin loke ipe lati le okere mo ti n je ko di mo wi pe awon ko agbogun ti ijoba tan lo bi meje ototo na ran ti darapo lati sora won di okan na ti won si mo agbogun ti ijoba orilede ohun lẹ́ka ti eré ìdárayá mo ti ń jẹ́ kó dúmọ̀ pé agbọ́ iwájú fi nǹkan ti chelsea ko pama agbárin gbogbo fi nǹkan ti arsenal declan rice náà ti wà láàrin àwọn márùn-ún eléyìí tán ti yọ orúkọ wọn kúrò lára àwọn tí ó lọ rí sojú ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn ìròyìn wọ̀nyí ẹ lè kà sí wa lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.lagelofm.com bákan náà lè ra pọ̀ wá lórí ìkànnì x wa lagelofm 967 lórí ìkànnì àbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti facebook lagelofm 96.7 tunde Olawo Ololoturo yin ti egbon tayo pelu ikunlowo Chinwe Chochi Adekunle Yusuf lo ti mu royan wa seti igboyin e ku ojumo lekan si o e seun te eyan wa layo ni ikani ti lagelu

0: sami ibinu olorun o ni pade e omo re ko ni pade e ibinu olorun o ni pade e Matthew inu we for second Samuel chapter 24 lati verse 1 bibeli wi pe olorun binu si Dafidi
1: ibinu olorun si Israeli

orí torí pé lana ngba won kojú elede Burkina Faso won fi ya to lowu raje Burkina o go meji sodo o na lo bade bo ti aje yi pé Burkina Faso won delay fi gagbaga yen titi to fi di 82nd minute elede Nigeria to gbogbo akoko wole o ku bele nja ti won fa final whistle Ego Flamingos won gbagbo elekeji wole leje ami ayo meji sodo ti a fi jawe olubori le n to tumo si pe o si n te si waju o tori pe olede Naija o si ma koju olede Cote d'Ivoire o si ma koju olede Togo bi se n lo niyan lapabe yen o ya gbagbagba idije league lawa Nigeria Hero Match MPFL o ma tesiwaju to ba tin de lola iko 3 years di oluyole warriors o na ni gbeyin o bo ti aje yi pe won lo si ipinle plateau nilu jos nibi ti o ti re paje plateau united o ti je iya to lowu ra go meta seyo kan o na ni plateau le welcome won e wa ma gbo o Toba tin de lola ola yi gaga ni o papa sere lekan salami papa sere lekan salami yo tu gba ero lati gba ti go 3 sa ti a ti re gba ballu won iyan nilu abe okuta e ma gbe won e ti pada wa lati wa gba ballu nle tori pe ose to tele na won te ko leti lo si orilede ti ni ate ko leti lo so lede ti Tunisia nibi ti a ti re pade CS Fasen ni gbese elekeji ni de ti a si de lati be ifi gagbaga ti won o tun gba ilu jo si won lo ni bayi won pada si papa sere lekan salami o nibe won o ti gba lejo lola eyan alejo ko Casino United Casino ni n bo lola o ni papa sere lekan salami ago merin osan na ni o waye bi nkan se ri niyan lapa be yen o ya papa pa lati be yen asidego e je asun owo waju ka se ka se ka se we go again a to ma ta so wa waju leni o awon eyan meje kan o tun gbo pe laaro e asusua iwo ni omo gora re o e bariba zambari bobo iwo ni ko omo gora re nibi ti oro de duro yi awon eyan gbo pe lojojumo owo kase ti po si ero ti nje kase ti po si gbogbo nkan kase o ti lowura tori pe lati nu osu kasa ta wa yi gege bi alaye to ti wa nle titi ti o fi di titi ti o fi di osu osu kejila bi nkan se ma lo niyan o gbogbo re o ma lo ni melo melo owo ti gbera laaro eyan meje ogbo pe abe lori 50 50k bosori 100k bosi 150k bosi 200,000 naira a wa paju ede si 250,000 naira mo wa gbagbe o gbogbo ticket re to ba n play ko si kankan to waste nbe o to to ba tun ti di lojo Friday o se se ko je pa won ticket yan ni o gbe owo nu million naira lo a million naira tun ti wa nle o feni kan lojo Friday bakan na half a million na tun wa nbe e wo melo la kanu eyin adepele ju gbogbo e lo bo ni won na o se gbenu si

o tin da bi ajo o to bi ojo bi melo kan aaro yi ni wonu o ku ajo ti e na kaluku ni tin ko ti e oyo won na le ori ojori o won ni omo dagun star 347 star 1004 star 2 ash won ba ti send bi e be yen wa da message pada fun e wi pe melo nti gadi to fe ra titi to fi se gbogbo eto tan so wa ri bo ba se fe ta kase bi o ba yi o kani oye iwo boya eyin fun igba kokore re to fe gbiyanju

0: bi egbe ile kuro na kolubode
1: gbogbo awon yen
0: ni o lo be o tun lo be ki mo so pon fe pin kan
1: ele to ba ti ri pipi ipanu
0: na ni
2: ta la gbadun na ba tun wa po
0: na ni o kan se ni pe won ma we awon nkan to ja anfani ti won le sari nbi elese kesi to ba ri pe o njoro ni bi
2: bi ankara
0: eh boya nti won ma ju sawon
1: ankara ofe
2: opa meta meta
1: wa da lesi bubo
2: ala ala ma je gan ala ma je gan ogbon
1: iga e je wa mo mu yin gan
2: e gbagbe bo ni e gbagbe bo ni iga gan wa le wa da no na wa e gbagbe bo ni e ja wa lo ago mewa ku seju me dogun mo nbo aye koto kiti igba yen controversy ati imole won ma gbe yin debe e ku kale
3: Ladilu FM 96.7

0: Ekaabo pada.
1: Gaga bi se wa ati mo pe a le se ka ma lo si oju oja ati wa de na nu ni. Ati de o. Eyin na egbe ti yin wa a ba yin se. Edo ki iroyin na ni e fe teti bele je lati ma gbo bayi ko ni lagelo 96.7 FM oke to gaju oke lo. Ati fe bere na nu aja white o ya gbera o. Won ni agbarijopo egbe awon osise NNC pelu gbogbo egbe osise patapata. O na ni won ko ra won jo o lana. Ti won si n bere lowo ijoba apapo orilede wa Nigeria bi pe o to ge o alubata kan o tun gboro darin mo ta ba si lo to onilu asimi o na ni oro to wa nle yi o awon ti setan lati wo nkan kan papo pelu ijoba apapo orilede wa Nigeria loju ona ti ri pe arade gbogbo osise ni tibuto orilede yi o won ni nkan mo won ha ha gama ni won ni nkan mo ti peme won ni ogiri mo ti lanu Alangba mo ti raye wonu re fun egbe osise ati awon orilede Nigeria lapapo lori ato eto oro aje orilede yi nibi ti nkan gbede duro o awon si bere si ni bere fun owo eleyi to je egberun lona 500,000 naira 500,000 naira gege bi owo osu to kere julo eleyi ti awon osise o bere si ni gba pelu ipo ti eto oro aje orilede Nigeria wa lowo lowo bayi o won ni bi joba ba ti wa be si ni san egberun lona 500,000 naira 500,000 naira fun awon osise e je pe 500,000 naira 500 naira o na ni won gbe epo robi jala kan si ohun ti awon si n pe funu eni ti se are olowo yo gbenga iyen ni eka ti JMPSNC ohun lo ko we tarata ti awon to ku si fi buwolu si are Bola Ahmed Tinubu lori ibi ti nkan gbede duro o eleyi to je pe ninu osu kini odun 2027 o na ni ijoko bere lori ifikunlukun owo osu to kere julo eti awon agbarijopo egbe osise ti won mo tewo gba lowo ijoba apapo orilede wa Nigeria ninu iwe to mu lo tarata si odo ijoba apapo ibe ni won ti gbe nse lalaye bi pe yin na wo lasiko ta wa ninu re yi nigbati jala epo kan to di egberun kan o le ni 1430 naira ni awon ibi kan lo le de wa Nigeria to si je bi pe owo osu yi o le si gbogbo bi owo epo robi se n gbenu soke be na ni owo osu ko lo soke rara ibi to duro si ohun na lo duro si o won ni won ti fun ijoba apapo le de wa Nigeria ni ojo ru iyen 30 ojo osu kesan odun 2026 ta wa yi o ki ijoba apapo orilede wa Nigeria ko tete bere igbese o bi won se bere si ni je pe ifikunlukun yo waye pelu awon osise ni agbarijopo gbogbo egbe osise lo lede wa Nigeria eleyi to je pe oni nse pelu ijoba apapo orilede wa Nigeria yi e ti won kora won jopo pelu egbe NNC wi pe bi ti nkan gbede duro yi o awon o gboro fe wola romo ka won o si ma woran tori lati bi odun meta seyin e ti won ti yo owo eranwo kuro lara epo robi lewa Nigeria ni se lo wa dabe ni pe nkan wa mu han si to dabe pe eto ora jo orilede yi o tu wa gbenu soke ti agbara o fe ka mo fun egbe osise eyi lo mu o ki awon ti be si ni pe ara awon jo bayi bi pe bi nkan gbede duro yi itijoba apapo orilede wa Nigeria ti won wa pin iresi iwa gari lejawon bi pe e lo re gba won ni ko moran tin bele yi eto ora jo orilede wa Nigeria ma ti kuro ni apin nkan lejawon ni pe e saboje bi o pa won e lo re ha le won lowo won ni ru to joba un ki si asiko yi ni ijoba apapo orilede wa Nigeria ni won gbodo serufe iru nkan be o bi epo robi yo se jawale ti ara ode to ni leta lejo gbogbo orilede Nigeria lapapo ti ara jo mo ti ara ode awon osise ni igbese to ye ki ijoba apapo orilede wa Nigeria gbe o pelu owo eleyi ti won fe ki ijoba apapo gbe owo epo robi dala kan si 500 naira 500 naira ni egbe osise n bere fun to si je pe owo osu to kere julo ti won mo gba na ni o mo lo bi 1500 naira 500,000 naira yi to kere julo fun eni kokan bi jo bo ba ti wa le se be a je bi pe ha won mo ri pipon oju ijoba apapo e mo ri pipon oju awon egbe osise tori pe won ti kora won joba yi o ki se ikan mo ki se keji ki se meta gbogbo eni to ba ti je osise lo le de wa Nigeria ni won lanfani lati gbejara won ja o
2: ninu iwe royin the nation are ile yi Bola Ahmed Tinubu oni oro ti bere si jade o lori bo se je pe ko lo sibi ipade apero awon olori orilede ti an je ti omo ajo isokan agbaye United Nations General Assembly UNGA eleiti yo bere loni ni ilu New York ni orilede America sugbon ile ise are le yi ati eni ti se minister fun eto iroyin ati ilani lawyer Mohammed Idris olofi oro lede pe ai lo are sibi ipade apero awon omo ajo ko tumo si wipe yo mu ebu eyin deba orilede Nigeria o be ni o si ni se akoba olokan fun ile Nigeria bi ti wu ko mo minister yi lo wa fi ewe omo mo awon egbe oselu alatako leti ti si nso fun won pe ohun ki lo fun won o ati awon oludije won pe ki won mo iru oro ti won mo so si igboro aye papa nitori oruko rere eleti orilede Nigeria ni ko ma je pe nitori a fe bo sipo a bo sipo ni won fi ma mama fi owo ara won da epo si aso ala orilede baba won ti won so pe awon fe dari oni tori te ba wo won e ri pe okan ojo kan oro ti an ma so won ki kora won ni ijanu papa lori oro eleto sele nipa bi are o se lo sinu ipade ohun eni to je agbenuso are le yi bayo nanuga oloso di mimo wi pe ai lo are o ye ki won wa die ki won o si lo re wo pe bo wa ni awon wo ni won soju wa mbi abi orilede Nigeria o ti e ni asoju kankan ni o pe paare o si nle igba keji re Kasim Shettima embe ninu iko eleyi ti o lo re soju orilede Nigeria so je pe are lo pa lase pe koku awon iko asoju ile isodi lo sinu ipade ohun nigbati are Bola Tinubu tin te siwaju lenu isimi re eleyi ti ogun le ni ile Europe gege bi won ti se lakale pe ni opin ose oni are yo fi pari gbogbo isimi re eleyi tin se ni ile alawo funfun ohun igba keje are o na ni won so di mimo wi pe yo joko lati se agbekale oro eleyi to je ti enu orilede Nigeria ninu ipade ti igbimo ajo isokan agbaye to je ti apapo eleyi ti o waye ohun nigba to ba di ojobo Thursday ni yo si mo soro nipa nti orilede Nigeria ti nfe gan lowo awon eyan ti nje alajosepo ninu ajo ohun bakan na oni pe yo tun lo ri kopa ninu awon oniruru ipade ajo soro eleyi ti yo waye laarin orilede Nigeria ati awon orilede kokan ati ikorajopo awon orilede mi ti orilede Nigeria yo ti jo kan lara awon ti won o jo joko papo soro lori ajosepo to gborin fun itesiwaju okan ojo kan awon orilede na are le yi ni pe nibe gan fun ra e ohun gangan ohun lo lo sibi ipade ohun lodun 2023 fun ra e nigba to je pe Shettima un lolo lati lo ri soju orilede yi lodun 2024 ati 2025 ki kuku se pe are Bola Tinubu lo be ri lati gba to ti di are ile yi ni te ba gbagbe igba keje are ile yi Atiku Abubakar igba keje are ile yi tele ri Atiku Abubakar ati egbe oselu re eleyi to ti jade pe ohun fe dije dupo are nbe iyun African Democratic Congress ADC ni won ti jumo bu enu ate lu bi are le yi ko se ni lo sinu ipade na ti o si so di mimo wi pe ni ta won o awon ri pe o bu orilede Nigeria kereku ni aarin awon akin egbe re lawujo agbaye papa ti won o jo peju pese sibi eto na
1: oga agba yan yan fun le se olopa le wa Nigeria eyin o tun didi isu o mo ti soro jade lojo aje Monday yun ana pelu ikilo se ti gba awon oloselu ati awon alatileyin won o wipe ile ise olopa tin ke fi won si tin ri wipe se ni won lo re gba awon eyan ti won je omo isota won lo re gba won laradi wipe o ya o ise ti fe bere ile ise olopa ni pe a awon omo ni fi aye gba anko omo isota kaakiri eleyi ti won mo da wahala le laarin awon ara ilu lasiko eto ipologo ebo won ni ese yun le ni ikeji an taborabo awon omo ni fi aye gba awon mama so kaluku ni bo ba le nawo tabi ti o tewo gba ti le se olopa ba mu o a je pe mo ran ni won ni tori pe gbogbo awon igbese eti won tin se akosile re latenwa ni ile ise olopa lewa Nigeria ni won fe fi aye gba mo pelu ipo ti orilede Nigeria wa lori oro eto abo lowo lowo ba yo won ni bakan na la ba nku awon ohun ijajagun kiri leyin awon oloselu won ni papa julo lasiko eto ipolongo ebo ile ise olopa lewa Nigeria ni koni si n tojo bi ti wu ko mo o gbogbo enikeni to ba ti wa wo pe ohun fe je odaran ko tete ti owo omo ara re boso nibo ni tuje disu ni won ti gbeje oju oro isita won ni eto ejiroro saaju eto edibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 o na ni le ise olopa se fun gbogbo awon ti won je ogagba fun le ise olopa e ti won lanfare lati lo re jabo fun ekun kokan ti kaluku won ti wa o papa julo awon igbese ti o waye ti won ti piya mo re le de eto edibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 nigba to ntese waju ninu oro re o de ohun gba oro yi se ti gba awon ti won je oloselu ati awon alatileyin won ni bi eto edibo to nbo lona ati saaju eto edibo to ni n se pelu eto ipologo ebo won ni se ri ile ise olopa ni se ri ile ise olopa n sise takuntakun lori oro awon ti won jiyan gbe awon agbesumomi awon agbebo won ni rogbojiyan tun tin sele lori oro oselu papa julo lasiko e ti won se eto ipologo ebo lowo yi ile ise olopo wa ni fowo leran lati ma woran o ki gbogbo awon rufe wahala yi gba schools ko bere si ni sele lasiko ta wa yi lo tori le ise olopa ti se tan lati doju ogun ko gbogbo awon igbese ti kedika ni ba fe gbe lati domi alafe orilede Nigeria laamu pelu oro eto abo to wa le yi o oga agba fun le ise olopa lewa Nigeria mo n tesi waju bi pe lati gba to n ti wa lori apere gege bi oga agba fun le ise olopa lewa Nigeria ninu osu keji odun 2026 ta wa ninu re yi oniruuru awon ipenija o na lo suyo o pelu awon ti won je afurasi won ni awon ti won je agbesumo mi to n lo bi igba o le ni adota ni owo awon eyan ti te won ni ba kan awon ile ise olopa ti te won ni ba kan na awon afurasi to je pe awon fi ibon pa yan ni won ni o le lo dunrun eti owo ile ise olopa lewa Nigeria ti te won ni awon eyan kan wa wa to je pe ajigujale ni won afurasi ajigujale si ni dodo ile ise olopa won lo le ni edegbeta ti won ti mu sikusiku ti won be ni akata ile ise olopa to si n ba jejo lowo won ni ba kan na awon iko omo egbe okunkun ti awon le ni iriwo daada o na ni won wa lakata ile ise olopa ti won ko lo ile ejo ti won pada wale ton ko lo ile ejo ton pada wale pelu ile ise olopa lewa Nigeria ti won be lakata won won ni e wa ri o awon eyan eleyi ti won le ni egberun kan daada o na ni won ti ko kuro ni akata awon ajinigbe to si de pe awon ohun ija alagbara e ti won lanfani lati gba lowo won iyan awon ti won ji won gbe won ni ki mo se kere mi won lo mo po gan mo ni la won se se lasiko so lasiko yi o bi pe asiko ta wa yi asiko to lagbara ni fun awon oloselu fun eto ipolongo ebo eleyi to ti bere pelu toju ti bere sini ri lati asiko yi lo ti awon olopa ti won jabo wa simule ise wi pe asiko ta won wa yi o asiko ti awon o tun gbaradi ju bi awon ti se n gbaradi tele tele lo tori awon mo sota won ti fe gba eto ipolongo ebo mo awon oloselu lowo o pelu gbogbo igbese ti won gbe lati le je ki eto abo ko rese wale lolede wa Nigeria lo mu o ki le ise olopa fi jade sita ka won si yo si bombo se ipade ijiroro apero fun awon ti won jo ga gba le ise olopa lewa Nigeria lati salaye fun won ibi ti oro de duro pelu le ise olopa won ni iru o nto mu ko je lo loselu ti won ba ka gbogbo awon ti awon ti se peya mo ile ta won ba ka mo lowo iru bo ti le ga gongoto awon ile ise olopa ni awon oni gbesugbeswa lati se n toto fun orufo onitohun labi ofin lewa Nigeria o e wo iroyin ohun gun gan o po te ba di oju iwe kerin din ni ogbon iwe iroyin Nigerian Tribune to jade fun toni e gba mu sikun e ka sowo waju si
3: edo kiri Lagilu FM 96.7
4: Organic la ujo okuta Solutions de ona bayo wakunle o yowa ori wa sore Kila nilo kí ìgbáyé gbádùn tó nílé tàlejò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lè dẹrùn ọ̀nà àbáyọ ni kí mùdùnmúdùn ìjọba òṣèlú àwa ara wa lè tẹ̀ wá lọ́wọ́ kí la nílò ọ̀nà àbáyọ ni kí ètò ẹ̀kọ́ ètò ìlera tó péye àti ètò ààbò tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ kó lè dúró digbí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí la nílò solutions tó bá wa rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ Ọ̀yọ́ Aláàfin Òkè Ògùn Ìbarapá méjèèje Ìbàdàn tiletoko olólùfẹ́ yín tẹ́ ti ń retí ti dé o olùdíje sípò gómìnà láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC ẹgbẹ́ ọlọ́wọ́ ń bọ̀wọ́ olóyè Adégbòyega Taofeek Adégòkè solutions ní odù fàárẹ̀ kún fọ́fọ́ láti ṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ káfíbò sọ̀rọ̀ dìbò rẹ fún solutions dìbò rẹ fún ọ̀nà àbáyọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olóyè Adégbòyega Taofeek Adégòkè ni gómìnà wa ADC lẹgbẹ́ wa tẹ̀sójú ẹ̀.
5: Admission. The Federal College of Education Special Oyo is inviting qualified candidates to apply for the 2026-2027 admission exercise. Are you a person living with disability? Do you have a low score in your JAMB or you do not write the examination? There is a place for you at the Federal College of Education Special Oyo. Getting admission into FCES Oyo grants you the opportunity of obtaining the Nigerian Certificate in Education for 3 years, after which you obtain your bachelor's degree certificate at the end of the final 2 years to make 5 years of a smooth academic journey. In addition, you become a certified teacher under the Teachers Registration Council of Nigeria and Special Need Educator. What are you waiting for? The commencement of form sales starts on the 13th of July and screening date is 24th September 2026. Admission screening fee is just 2,000 naira only. For inquiries, call 08035281470 or 07037568846. Available NCE programs are in the School of Arts and Social Sciences, Languages, Science, Vocational and Technical Education, and the School of Early Childhood, Primary and Adult Education. All are combined with special education. We look forward to admitting you.
6: Gidi Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Balẹ̀ ilé ẹ̀mí burúkú jáde nínú ayé obìnrin wèrè gádàrà pẹ̀lú orúkọ Jésù. Ó di dandan gbogbo ẹ̀mí alágbára ìfàsẹ́yìn ìjákulẹ̀ àsẹtì òsì ikú òjijì tó ń ṣe àkóso lórí ayé rẹ̀ yóò di àwátì níbi ìpàdé àdúrà lágbára ìṣòro ọlọ́jọ́ mẹ́ta tó máa ń wáyé ní oṣù mẹ́ta mẹ́ta Wednesday, Thursday, Friday tó bá kọ́yìn oṣù rẹ̀ ní gbogbo oṣù mẹ́ta mẹ́ta òmí yóò wáyé ní last Wednesday, Thursday, Friday of the month of September 2026 nínú ọjọ́ Living by God's Word Power Ministry tó ń bẹ̀ ní ẹgbẹ́ Adédìbú Hospital Òkè Súnà. Ọba nìbàdàn bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́wàá alẹ́ bí òwúrọ̀ ọjọ́ kejì níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa lu ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè bíi Pastor Akitimeyin Victor, Pastor Gbenga Aranloye, Evangelist Kehinde Adediran, Pastor Abagi Joseph, Jumi Praise àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè míì lọ́lọ́run ó lò láti já èdè èṣù tó ń bá ayé rẹ̀ wọ̀yá àjà kí bàbá wa nínú Olúwa Pastor Segun Paul ó tó gbàdúrà súre fún wa àdúrà ìbùté yíyanjú tí yóò bí egun èṣù wo àkòrí Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ẹ̀lọ́ sà 08064890112 Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun yóò rẹ́ mi èṣù jáde nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù.
7: Ọlọ́run àwọn ọmọ
8: kábíyèsí àkànmúwọ balàdọjà.
9: Ọba tó tóbi àró.
10: Ọba rẹ̀ bí oṣù.
9: Ẹbí ti pé kú tíyetíye.
10: His Imperial Majesty.
9: Ọba Sẹ́nítọ̀ Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà Rùsà Kínní.
10: Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn.
9: Ẹ kú oríire ayẹyẹ oríkádún ọdún 82 lókè èpẹ̀.
10: Tó ń ti ọdún kan àti ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún.
9: Tẹ́ lò lórí àpèrè àwọn baba ńlá yín.
10: Ìdùnnú di méje lọ́dọ̀ ti a.
9: Ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn-án layẹyẹ ọjọ́òbí ọba.
10: Ọjọ́ 16 oṣù kẹsàn-án ìkànnà layẹyẹ ọdún kan kábíyèsí Olúbàdàn lórí àpèrè.
9: Adúpẹ́ mi lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba.
10: Adúpẹ́ ọgbọ́n, ìmọ̀ àti ìrírí kíkún.
9: Pẹ̀lú ọkàn farasin ilẹ̀ Ìbàdàn kábíyèsí ọba Ládọjà.
10: Àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Ìbàdàn ó gbè yín o.
9: Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn.
10: Ara pápá là bẹ́ tuloko ibi gìjà gìjà là bẹ́ kùn.
9: Ibi gìlọ̀ là bá kòkò ara fi ń dà tí réfè ìta gbangba là bẹ́ wí ajílẹ̀ kege.
10: Ẹ máa bẹ ọ̀bẹ ní ìbẹ̀sùn ìran àtẹ́lẹsẹ̀ á sì bẹ̀nà wò.
9: Mágàjá Ajẹ́nigi ẹ̀yẹ Yemẹtu Òjé Ìbàdàn.
10: Olóyè Wọlé Arísekọ́lá ló ní.
9: Gúnugókè Kúléwé.
10: Àkàlàmọ̀gbò ní Sala ìlẹ́gbẹ̀rún ọdún láyé.
9: Afẹ́fẹ́ ìtura tó ń fẹ́ lásìkò Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn.
10: Ọba Sẹ́nítọ̀ Rashidi Adéwọ̀lú Àkànmọ́ Ládọjà Arusa Kínní kò ní wọlẹ̀ lójijì.
9: Ìgbà ọdún kan ni o.
11: Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọrun. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi jákèjádò. Ibi tí atẹ́gùn yìí ń fẹ́ dé, mo sọ pé lórúkọ Jésù Olúwa ayé yìí ò ní bàjẹ́. Orúkọ èmi tí ẹ̀ ń gbọ́ ni wòlíì. Emmanuel Kehinde Akande. Bàbá kìkì ọ̀rọ̀ kan láti Christ Healer of the People Global Ministry. Yẹ Christ People Church. Eléyìí tó wà ní Fátùsì. Akẹ́dẹ̀mí olómi nílùú Ìbàdàn. Olúfẹ́ 90 days parípo. On the 2, on the 3, on the 4, on the success night. Níbo ni Christ Healer Headquarter ní Fátùsì. Ní dédé aago mẹ́wàá alẹ́ láwọn máa bẹ̀rẹ̀ ṣe aago márùn-ún àárọ̀. Oh my God, àánú yóò fọ̀n fún ọ. Olúfẹ́ wa gbọ́ tó bá ti ń bọ̀ láti ibikíbi. Kàdé abẹ́ bíríjì Akẹ́dẹ̀mí olómi. Sọ pé ò lọ sí Fátùsì. ni church baba kiki oro kan wa gbo on the 6 oni ajodun ijo ati idupe 90 days oni fe pe mi 08033195425 mo so tele anu yo form 4 ileri adese jesu oluwa wa amen
12: nigba ti ku baba awon la mo ni loke lohun won ni ku so le awon daworo nigba baba la ka segbe na se sun lo won ni ku so le awon daworo idi na ni yi tawo omo atomo omo alaji bashir kola wale lawa fin dupe lowo olohun ala pe nigba ti ku se nti mo se fun baba ti wa ile ti wa o daworo o podu meji loni ti baba wa akangbe ogun omo ile oni pepeye ni ta bale nbadan ti re bi awon agbanre ope lawa ndu lowo alawura bi tori gbogbo ohun ti baba wa alhaji bashir kola wale lawa fi sile eyi to mi ni ate yi ti omi owo obaji okan kankan nbe alhamdulillah nigba akangbe ogun nbe loke epe awon ni alaga tele fun ibadan ati agbegbe ibarapa kini fun egbe ipman awon na ni oludasile ati alase fun law gas oil venture industrial limited ati lapo electrics akangbe sefara won se febi won o si pon mi okeru todo nigba aye won o n lo ro awon agba fi se regi pelu won pe dundun niran ti olododo baba wa alhaji bashir kola wale lawa ojoro o si ti da looto sugbon ipa re si wa nle akangbe ogun ibi e ba wa

0: yin kaabo pada edo ki iroyin te siwaju ikani lagelu 96.7 oke to gajoke nfelele nbadan letin tete gbo wa oye je ate siwaju ninu irin ajo iroyin ohun o ona lo si gbe mi lo sinu iwe iroyin daily post nibi ti eni to je alakoso ijoba apapo ile yi to sakoso ibujoko ijoba apapo FCT eyun yesom wike un lo mo ti siso loju oro eleyi ti o ti nsalaye nkan to sokunfa bi Peter Obi se jakule ninu eto edibo are odun 2023 papa ni ipinle Rivers akosile iwe iroyin Daily Post un lo so di mimo pe oniruru awon esun oni o ti njade o tele tele lateyin wa wi pe Peter Obi nso di mimo atohun ati awon alatileyin e pe nise ni won doju iboru ki se nti ibo wi ni ipinle Rivers oni won pada kasita eleyi ti an gbe jade ngba na o pe ogbon ni an da si ti an si lo ona ti aronda lati ri pe won fi gbe esi dibo ohun jade to si je pe egbe oselu to ntuko ase lowo lowo bayi All Progressives Congress APC un lo leke ninu atejade esi dibo won Peter Obi eni to je oludije dupo are labe ase egbe oselu labor ninu eto edibo to koja ngba na ni o si so di mimo pe ohun lo njawe olubori ninu eto edibo ti are papa ni ipinle Rivers lasiko ohun nigba to ohun ma soro nibi iforowani lenuwo kan to waye ni ile ise mo maworan TVC ni anojo aje Monday oni wike lo soro sita o wi pe ohun ati awon omo iko awon gomina eleni marun ti awon kora awon jopo labe oruko G5 nigba na la won fi opin si jawe olubori Peter Obi ta won gbegida leyin lasiko ohun o gege bi oro eleyi ti yeso wike so ori awon fi aye le fun egbe oselu labor lati jawe olubori ni awon agbegbe kan ni ekun gusu gusu ile yi eyun south south ni odun 2023 nigba ta dibo lati le je ki oludije dupo are labe ase egbe oselu People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar ko fi eyin bele ni pe ko si di tawon fi fi aye nle bi ki se pe awon mama fe fi oju Atiku Abubakar gbole ni agbegbe ohun o tun so si waju si wi pe awon tawon je omo iko G5 awon gomina marun ohun nigba na awon ti ni ona tawon ma gba lati se iru aseyori be nigba na oni awon so wi pe awon ti ri wi pe egbe oselu PDP o fi ese rin le gan ni ekun gusu gusu orilede Nigeria isoro kan tawon si ni lasiko ohun ni Atiku Abubakar awon wa wo ona tawon gba lati ri pe awon re Atiku lepa ko mo je pe o pada jawe olubori ni apa abeun oni idinu to fi je wi pe kakaki Atiku ko fi jawe olubori nbe awon se ni kakaki nbu o ma si bunle nla won fi pe to ti labor ba wole ni beun o pe awon ju pe ki Atiku ati PDP re ko wole ni ekun na nigba na eyun lo fa to bi fi ra awon ariye kan ni ekun gusu gusu o wa so di mimo wi pe nigba to di oro ti ipinle Rivers oni nti awon fenu ko le lori ni wi pe awon ni soro nbi o ni ipinle Rivers obi ogbodo jawe olubori ni ipinle na oni bo ba jawe olubori awon apere oro buku buku oni ijawe olubori re yo ma fi sowo si awon agbegbe kan oni dinu ta won wi pe to e je ka won da lowo ko ko gbodo jawe olubori ni ipinle Rivers oni se wa ri ibo ti nbo lona yi ah nton sele 2023 ko ni opara sele lele ohun kan ti yato oni o le fi owo soya mo so fa awon eyan pe wallahi obi o le ni ibo tora jaja kankan ni ekun gusu gusu ninu eto edibo todun 2027 eleyi ti nbo yi wike soro ilekun Daily Post ko o si nbe ni gbogbo gbangba awon iwe iroyin ojojumo ile yi to jade
1: leka oro oselu bi o se won ni awon obi ati awon olugbe ni Musa ti Lasa ni joba bilaskira huba ya ni pele borono lohun won ti fun ijoba apapo orilede wa Nigeria ni gbedeke ojo mefa pere lati lo re oke awon omo won ati awon eyan won ti won jigbe kan lo re ko won wa o bi be ko nise ni awon ogbere lati ipinle Borno lohun o di olulu la wa ilu Abuja awon si morile ile are ni pelu awon akole lori sirisi fusi are ko le mo pe kini on du awon o awon obi ati awon olugbe ohun lo rawo ebe si arole de wa Nigeria e Bola Ahmed Tinubu wi pe ki won tete wa nkan se si oro awon ti won ti ji ko lo ni joni iyan ni ipinle Borno enikan ele to de pe o wa lara awon eyan ti won je awon eyan won ti won ji won gbe Shuaibu Umaru o lo se lalaye fun awon oniroyin wi pe e wo ni joni ni won ku awon eyan kan lo ni ipinle Oyo oni ko pe ko jina ijoba apapo lede wa Nigeria ni won dide si ti won si ri awon ohun to won si ri won gba pada won ni bo ni ti ipinle Borno se wa je lati ojo yi ti ijoba apapo orilede Nigeria ti won firi ri nkan se si won ni lati ojo 15 osu karun odun 2026 ta wa ninu re yi ni awon ti won je ajinigbe ohun na ti wo agbegbe todo ta won lo to si pale awon eyan awon mo won ni lati gba na won eri won titi di sin o won ni o ti lo bi adoji ojo 130 days ti won awon omo awon ti won ti wa ni akata awon ajinigbe won ni sugbon ti ipinle Oyo njo ni won ni kiakia ni ijoba apapo orilede Nigeria ni won gbegbese ti won si ri won gba pada ki won lo bo se sori ti na ki o se la won se pada o wa se ti gba ijoba apapo orilede Nigeria bi pe ojo mefa pere ni awon fi kun fun ijoba apapo orilede yi lati lo re gba awon eyan won pada na kata awon ajinigbe bi joba ba wa ko ti won o ba se be a je pe won o ri awon nile ijoba o lolulu le wa ilu Abuja won ni awon omo kekeke ti won lo bi 44 ni won si nbele akata awon ajinigbe titi di sin won ni bakan na ni won ku awon omo de mi ti won lo bi 36 iyun o ni Musa won ni awon si wa le akata awon ajinigbe titi di sin lati gba tawon tin soro yi o won ni bakan na ni lasa won ji awon arinrin ajo tin lo bi 36 gbe won si ko won won e da anfani ati gbe ko won le lati gba na titi di asiko yi won ni gbogbo won ni won ko papo ti won si se fun itofun ijoba papo orilede Nigeria wi pe ojo yi ti pe latojo 15 osu karun odun 2026 ta wa ninu re ti won ti ji won gbe to si wa je pe awon ajinigbe ohun ko lati ko won sile ijoba apapo orilede wa Nigeria won se ohun ko hun si titi di asiko yi sawon o ma wa woran ni lawon se ri lawon se so o se ti ba ijoba pe bi oro de duro yi awon oni un meji ta won fe se ju pe ki awon gbe akori dani akole dani to ba ti di eyin ojo kefa ti awon fujoba apapo toro ti se nsu awon ka won si bere si ni se iwode awon yo wa lati pinle Borno lo si olulu lewa ilu Abuja ti won ba ko lati se toto tori pe awon eyan awon omo awon to jomo kekeke ojo won ti peju lakata awon ajinigbe titi di sin awon ogbon kohun lori oro won o awon ajinigbe won o pada lati wa salaye kini won fe lowo ijoba ti won ba ti e ti soro lori nti won fe agbara o si fun awon eyan won lati gba awon omo won pada tori won de ki ijoba da si oro to wa nle yi sugbon ijoba o da si bi ijoba o se wa da si fun rara awon lanfani ati gbe igbese to lagbara lori ijoba apapo
2: ogo ni fun olorun ni oke orun mo ki gbogbo eti to n gbo mi jake jadu ibi ti ategun yi fe de mo so pe loruko Jesu Oluwa aye yin o le baje oruko emi ti n gbo ni woli Emmanuel kan ide akande baba kiki oro kan lati Christ Healer of the People Global Ministry ye Christ People Church ile to wa ni Fatusi Academy Olomi ni Ibadan olufe 90 days paripo hey on the 2 on the 3 on the 4 only success night nibo ni Christ Killer headquarter ni Fatusi ni dede ago mewa le la o ma bere si ago marun aro oh my god anu yo fun fun o olufe wa gbo to ba tin bo lati bi kibi kade abe bridge academy olomi so pe o lo si Fatusi ni church baba kiki oro kan wa gbo on the 6 only ajodun ijo ati idupe 90 days only fe pe mi 080 331 95 425 mo so tele anu yo fonfo ileri adese jesu oluwa wa amen
3: atara baba olubado akoro
4: ekorire o baba mi emi oloye mojaji ola oluwa owolabi olakuleyin xan loko mi ati gbogbo omo le ije olakuleyin nile ibadan ki baba wa imperial majesty olu ti le ibadan oba abdurashid adewolu akamu oladoja arusa the first korire ayeye orikado won odun mejile logorin loke pe baba wa asodumodun lawo asodumodun asoromo lawo asoromo bo tun ni wo ya modun ke tun ma fa ku degbera bakan na ki baba wa

0: ẹyọ orí ọdún kan wọn ṣe ṣe lórí àlépà ẹ jẹ́ bí olúbàdàn ti lẹ̀ ìbàdàn bàbá wa a ti mọ àkókò yìí ẹ jẹ́ bí ìgbà àlàáfíà àti ìgbà tẹ̀síwájú nílẹ̀ ìbàdàn torí pé láti ìgbà tẹ̀sí lórí àlépà ẹ jẹ́ bí olúbàdàn ilẹ̀ ìbàdàn ìbàdàn tẹ̀síwájú nínú àlàáfíà àtúndí àtàlejò ló sì mọ àkókò yìí sígbà eré ọmọ olùpọ̀ àlelu ọmọ alékejọba kí gba ọdún kó mọ jọ́dún kan pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba olóyè mọ́gàjí ọláolúwa owólabí ọlákùlẹ́yìn xan ló ń kéde ló ń kọ gbu ọmọlé ìgè ọlákùlẹ́yìn
1: Lagilu FM 96.7 Edoki Iroyin
2: Aki yin o e kaabo pada Edoki Iroyin nte si waju Lagilu 96.7 oke to gajoke na le mo tin teti gbo oye je ate si waju ninu iroyin ohun won pe ifese rinle oselu ti ambassador Taofik Arapaja un lo mo tun ti se be to tun feju keke si Koda, o tun wa nfoju han de o ni ti butoro ipinle Oyo nigbati awon ikan omo iko Team Arapaja ni ijoba ibile Onara ati Edo ti gbogbo won ya ketiketi lo sinu egbe oselu All Progressives Congress APC ti a pe ibe gan ni ibudo ti awon ti fe mo lo daula oselu awon lasiko yo ni ijoba ibile Onara lọjọ abameta Saturday to koja eyun ojo kokan de ni ogun osu kesan odun 2026 oni ikokan eleyi ti honorable Oduola Olumide Sunday ti opolopo awon eyan mo si alayaki oni o bo si gbangba wale o ati awon eyan re ti han po tiri lati pe ni ta won o egbe oselu APC oni awon omo se ninu ipade apapo kan eleyi ti won se ni ijoba ibile ohun nibe ni a ti pe ti APC ohun la won je o tinu tokan to mira ati eje won koda le ara awon ikan ti je awon eyan toro kan ti won darapo mo iko na n lati ri honorable Motilade Adetimorin ti o je oludije ti o fe lo ri soju ile asofin to fe lo si ile asofin ipinle Oyo nigba kan ri bakana oni eni owo dairo elder murita la yusuf abileko omolara oduola ti ona ti igba kan ri je adari awon obin ni ijoba ibile ohun woman leader bakana oni ari abileko bumi lawa ati honorable olatunbosun bolaji to na je oludije nigba kan ri ni eyi to jade labiasia egbe oselu apm lati di asofin ijoba ibile ta mo si councilor ati awon ikan ti oro kan ni ijoba ibile Onara ni ido ewe ni ojo aiku sunday ogojo osu kesan odun 2026 yi oni honorable lekan lawa ati honorable tunde makinde ni le waju awon iko ti marapaja lo sinu egbe oselu apc nibi ti gbogbo awon adari ati awon oloye egbe oselu na ti han ti tewo gba won ni tilu ti fan pe e ka bo sile ninu egbe oselu ti e ti pada ri ti yin se o lara awon isele mejeji eleyi to sele yi oni awon woye oselu ni ti wa bere si foju wo wi pe eyi mo tin se afihan re wi pe ifese mule ambassador Arapaja gege bi agbekale iko oselu ti o si gbenu sohun fun ninu e o mo ti di eyi ti o ti ntakan fi gbongbo mule kaakiri gbogbo awon ese kuku koda o tun te si waju ni lati mo se afihan pe ohun to tun lawujo oselu ni gbogbo awon tibutoro ipinle Oyo ati awon ijoba ibile ti nbe ni ipinle Oyo nigba to ohun o mo fisi lori irin ajo otun eleyi ti o sese mu pon eleyi ti ko wa awon rin bayi okan ojo kan awon adari ninu ijoku ohun oni o fi die mule wi pe awon ti setan o lati ri pe awon ko awon eyan jo ni ese kuku be ni won si kede atileyin won fun gbogbo awon oludije egbe oselu APC ninu eto idibo apapo odun 2027 ninu eyi ti won ti daruko are Bola Ahmed Tinubu ati oludije dupo gomina ni ipinle Oyo senator Sharafadin Ali pẹlu gbogbo awon oludije mi lati ibere de ibi to pari si ninu egbe oselu APC

0: nídìrí ọtọ amọdún market shopping complex ní woroodu tájọ máa ta tàgèrè ń bẹ.
1: Akudede wo yi o emi naa ni ọmọ yin ọmọ bọlọja Prince Taiwo Jolayemi lati ile ise Golden Breeze Realty and Investment Limited awa ti akọ temidiri ultra modern market pẹlu ajọṣepọ Oyo State Government. Nkan ti mo fẹ gba aniyanju ni iṣẹju pereti ti mo ni oun naa ni mo pe ni investment idokowo. Mo wa fe so iyato awon idokowo ta le se won porisirisi sugbon idokowo pe mo ko ile ati idokowo pe mo ko shop abi mo lo ra shop bi ti mo tin taja ari wi pe ikon tete ja owo lori ju eyo kan lo elomi le ko

0: bus stop ni Iworo ni ilu Ibadan ni egbe SDP Secretariat ero ibanisoro ti e le pe wa si ni 08108182422 08108182422 ero ibanisoro ti mo pe fun yin yen o na le fi ba mi soro tele fi send WhatsApp sugbon te ba fe ba mi soro lati ago mejo aro si ago mefa role en to ba fe wa ba mi office mo wa office en to ba fe pe na e le pe te ba de fe drop WhatsApp message e wa on 24 hours te ba send WhatsApp message a drop a de ka a da yin lo opolopo lo ti je anfani yi to je pe won ti wa shop ta ti ko sinu temi dire ultra modern market shopping complex o ti de legberun awon eyan ti ra atun ko si ni opolopo lo ti en wa fun ra won tan shop e ti e fa won nile die ka won fi ko warehouse ile ikeru si elomi wa ejo mo fe ma ta moto boni le ti mo le lati fi ta moto awon kan ta npe ni idokowo ni yi nkan to kan je edu okan fun mi ni wipe mo ri wipe awon to wa loke okun diaspora won de wa nje anfani en to wa ni di pepe joko ye ko ri obe je ko ri gbogbo eni awon ta wa ni di oro tan ari je elomi wa ni diaspora ba se wa survive o ti ra shop bi mewa sodo wa awon ta de wa wa ni ilu yi ta en gbo wa ta jo fi di gbodi ko se anybody to e wa je anfani yi anfani la lele yi 7.5 la si nta ba sugbon te ba wa a si le fun yin dedin wo lori e e se mu dupe
1: la la la la gelu FM jagaba gogo retio

0: oke gajo ke ile mala velele ni le ibadan ti a e bariba awon eyan meji kan be nwaju mi nbi awon won je kase ni ojo Friday awon won je owo to gara okay je nkoko gbe yin debe lati be ka to wa tesiwaju nu owo ti taro yi ta fe pin ka to yi ko to star 347 star 100 star 2 hash magora re o si lanfa ni die o to di bayi ko to mo fe engage awon ti won wa pelu mi bi bayi okay eh a ko oju me sun mo microphone yen oruko yin
1: oruko mi ni
0: e soro soke
1: oruko mi ni Ibrahim
0: Ibrahim nikan lo ko yin
1: Ibrahim mo fita
0: adugbo
1: adugbo okay
0: okay adugbo lo leje
1: 500,000
0: igba o le tin play cash
1: o tin play lati last year
0: be jeri
1: mi jeri
0: jeri sugbe sadu lori pe ojo ko ojo kan ojo Friday yen melo le play
1: meji
0: le play sugbe ti fi gba keke ro igbese kini so really sa
1: mo mo bori
0: ki le ri te fi ma pori
1: awon yen ti won
0: ti won gbo oke tan de so pa won oke e fi awon pe yo kenyin na o yi ti kan yin so ti wole ko ti wole yo wole won fe ke wa fun interview nani ka to drop e fun e ka ro ma
2: e ka ro
0: sa aku oju mo ma oruko ma
2: gbeju ogun sa
0: elu le je ma
2: 1 million
0: 1 million naira eyin le so yi pe eyin won ma fun yin lowo we daddy lo an fun yin lowo but omo yin lo so fun yin pe awon yen sise ni kilo ruko yale eh so o gan wa nbi e se wa je wole
2: wa mi kan ba pe to yin adam
0: o ya ba n pe eni e wole ba me ni e wole e wa ti je wole o lo inspire yin pe e ma fi fone tori fone tohun bo n ba ni ko mu lo igba ti won ba pe ohun si ko mo je pe ohun gan sowo lo fo phone na le vin play okay ti yin le nlo okay to ko gan ni ti daddy gan le nlo le vin mo play re awon le mu jade
2: akomo jade tori
0: okay ojo
2: emi lo mu lo
0: okay lojo yen won fi yen le pe le le
2: fi won te fi sile sile ni
0: okay okay okay ẹ kaaro ẹgbẹ ki loruko yin
3: toyin omusake
0: okay eyin le advice won mi pe come on pe eyin o le se tori pe phone ti yin igba ti won ba fe pe si
3: o ma wa ni local ni agerayin
0: ojo yen wa nbi se
3: ben
0: se igba te to de na to mo ni abi won ti mo kan
2: mo pe won ma to
0: mo le pe won si ngba won mu phone lo
2: ngba tan dele
0: okay
3: igba te mi dele odo mi na pe mi
0: okay igba te yin dele igba te wa pe yin kina bo le si so fun
2: won ka so fun pe
3: won la wo je o mo ni lo ni o
2: ma ni ro ni o le lo ni mo ni ko ma bo mi mo
0: ele mo eni ko ma bo e mo ki lo se so fun ngba ta wa de nko
2: mo ni 100,000 pariwo
0: okay
2: ni 1 million lo ba da kule
0: wala congratulations o ma ko ti wole abi yo wole laipe won fe ke wa fun interview ni so awon tan ba ti invite fun interview won di le won gbo wa bayi be sin interview lowo e awon won gbo wa gangan won gangan gbo wa so de ba ti se tan si tan lo ma drepe so ko ji be en lo congratulations eti free be yen eh na lo o da o e te ke ma so bo se je niyan ta ba so nipa cash e okan wo na laaro e ma ja gbo o si nbe ma kan ma kan loye kan o re to kara wo yo kare de o o ji ka wo na laaro e

0: o fe pe won fun mi number
1: ale pe be kri e ma le gani e ma pe be kri ele yo be kri o o sise me kri laye
0: ah ara ki wa loruko yin atadugo te wa yi
1: oruko temi ni Sulaiman Mohammed la wa lati egbe dani badan
0: ah sulele lo fa gan
1: o lo
0: pa pa gan o igba ti play cash
1: ah o ti pe fe o ti pe
0: se ti jeri
1: ah mo je 50,000
0: eh da o tu set la ro yi o set o set la ro
1: so
0: sugba aro yi gbera die 200,000 naira ni
1: o se badi o ni wale laye
0: ateyin na
1: o ni wale oke laye fo oke lo lo oke o ni wale laye
0: ami ateyin na e ni wale a ni je wale lagba
1: lo awa da se ti ele bi la wa wa pelu e
0: Congratulations sir won ma pe yin ba se pe yin jo yen ejo congratulations sir yeah oye je apaju ede 250,000 naira eje apaju ede ka ma lo fun taaro yi ko to di pe gbenga yankiri toni yo wa gbe yin debe 091 lele 8337 8337 337 lo ma valid ke ba n gakun ba n wo number to te ma si number o number te se won fe lo against eni eleni re wa gba mi ni ko valid ke to ba ni go ri table o mo gba yen to ba ni switch off mo gba yen on not valid yen no ba n check e dada ma se mistake o ah je n tun wo funra mi won fe gba be ni o won fe gba be ni o omo yi o se mistake omo yi o se mistake now n ton wa lori kini ba n tun dan tun dai ale ni yi se 250k ama to ba wa n bi ogbon gangan won delete e o eh ba n tun dai ba n tun dai ah mi fe ke eyan je ko wo wa waste not valid kilo se kilo se kilo se ti o valid ah eh lo ni eh ko valid ke o tun duro si gidi ko wi nkan kan ah ogun orun o e so kale wa o ogun orun e so kale wa eh unvalid number invalid number eh o ti drop for the last time today le kan si
2: number dialed is not valid check the number
0: and try again. Ati try it ya. Do. Tun dai le kan si. Tun dai le kan si.
2: The number down.
0: Mo ti try to. Gbogbo aye na si ri pe mo ti try to. Won ni valid. Nton ti ajo gba ngbe ti ajo gbe ngba ara won. Emi o mo o. Ah won ni valid. Ke a mo fe se si. Boya ntori number eleyi to fe je. Niyan o se valid. Ko kan iyen niyan. Won ti delete e. Won ti se mi 091 lele 0426 lo pari re okay o na ma tun duro re gidi 250k yi ori re se wa le bayi ah o connect o connect o ku ko gbe ah o ti re eroju elejo
3: hello
0: ekaaro
3: ekaaro
0: ekaaro ma
3: yes sir ekaaro
0: o jari se mami o ni mami ni e
3: oh hello
0: ah won fun mi number ni
3: yes sir
0: won ni awon ni pe mo fe ra mo wa ni pe kin pe won pe boyo omo mi si sekun
3: ah
0: ki le yin ta
3: gbagi
0: ah gbagi ah iya alaso lawon eleyi o aso lenta
3: yes.
0: Ah to kilo ruko ma ma
3: akin
0: akimide agbola odunola ah okay ah oruko abi number fe wonu ara won niyan eni eni kini ese kini e ka si eke emi o tun ma npa le ta tun so yen o mo mi o mo mo ni mo fe pa soro e de leyin ko eyin ni e tun tin ta me me lenu si bankoti e ban tun gbe yin gbo won daada ban tun pe ah aso ni e la won ta ni isin won tun ti yi si mo mo e agba mi ni ah wala wala ya yankiri toni ti wa nbi hello eh mi gbo yin dada mo tele ni
4: network ni
0: ele tun tin ta won mi eh ko isa te yin o le se aso le pe ni isin mo ni mo me la so ni e tun ti wa nta mo me lenu si
4: awa na ni
0: eyin na tun ni eyin na tun ni iya yi e ga aro ma igba wo le tin play cash
4: ah 45 years
0: eh mi lo le ti jeri
4: ah nti je kan ri o se
0: pe eh jeri sugbe sa duro lori pe ojo ojo kan ojo kan congratulations o ken gbo 250,000 naira leje 250k 250,000 leje congratulations so won ma pe yin laipe yi
4: okay sir
0: won bere account details yin
4: okay sir
0: bo se je niyan to bo se je niyan fun taaro sugba ko tan sibe o benga ti wa nbi american returni abi ka so pe yankee returni omi eko eko na ni bo ni baba america
5: dupe o baba beji
0: bo ni bawo njo ni
5: awa nu eku le eku eku adile mu
0: awa niyan o
5: eku ati ma se bon
0: ah adupe fọlọrun
5: eh won ti undo de o
0: ah o ese ni yankee
5: undo de o
0: won wa mi la me o
5: undo de o
0: laipe won ma ri mi la me
5: agbara olohun
0: a ni won wa mi la me o
5: e fokan bale
0: laipe won ma ri mi la me e ma fo
5: e fokan bale
0: eyin ti yankee e ma fo eyin awon kankan ni
5: ise ise lage lusi ni ise ise awon eyan wa ni baba beji ti ready e sa mo worry
0: ko si wahala ko si wahala e ma fo e ma fo awon ta america po ti won ti je lo yo di si abo
5: opo jo ogo
0: ogo ti n pere ogo
5: e ma worry
0: eyan ogo wa oni wa le lai lai lagba lowo olohun bo n gogbo yanki
5: adupe baba beji
0: eh se oba n ri nkan mu bo asusu amuti e trust e mo trust e eh iwo olo yanki gan to olo uk gan
5: iwo na o je be oji alewa lori
0: gan olo uk gan o mu nkan bo ah lo yanki o ni mu nkan bo mo je ri
5: e je be oji alewa lori katede bi ade yo
0: anu la ri gba
5: ojo ojo oji la ri oruko mo sa
0: ojo yin na taina
5: kalika osara
0: ojo fightia ojo isaja
5: meje
0: eh adupe fọlọ okunrin ogboran to dale fun apostle fake apostle
5: ki lo se sajo
0: so sa le wole lati ide odo
5: sajo so sa fa
0: ah ti eyen o mo pe normal nakin o si wa lori owo won le le wole lati ide odo ni
5: omo ya afẹ nkan ti o fun yan loyun kin to de
0: ah oro yen nfe ma da soro re mo
5: ti ti da
0: nfe da soro ti e mo e meta mo lo gba beeli e
5: ah
0: so yin ti e mo ti so fun pe leyin tin ti mo lo gba beeli re yen
5: o di fali titi lowo
0: en ma kankan pa oro re mo omo olomo ka o le pa babo n baba
5: ki le le se
0: won le wole lati di odo
5: apostle
0: eh
5: ki lo se o lenu oro ta ni suru ko si nkan to fe so ki lo se
0: ki wa lo fe wi
6: awon ton le mi igba ti jesu nlo laarin awon ero ti an pa awon kan le jesu so pe ko suse iyanu fun ko se iyanu fun won ojo e mo nbo mi se laaro kututu bo de ti fe late awon to wa nilo se iyanu no wa nle mi bo mo pe tin ba duro kin se o le
5: mo je bi jesu
6: ma query oni mo se sare
0: lojo yen
6: lojo yen awon ton le mi niyan
0: da pe si wahala ngba wahala e wa de oga re ti wa handi
5: mi o ti de o e yara ni
0: wahala bu e je yo wa lo bu
5: ka se mi tun be lori
0: ele e mo fe gbe won debe yi na se wi draw te nta pari yen draw na lo pari draw mi ti bere bayi len to tumo si gbe gbenga yo yi koto mi lori program ti bamito bamito en to fe bere bayi koto mi nbe nbe to je yi pe iwo to je lekan asiko lati je eh eh o ti kan bayi bo ba ri lenti ni o to dagun la ni o eh bo se je nu mo ni soju ba nlo star 347 star 1004 star 2 ash na ni oya let's go there aje mi ama lo osan la pade ni kan ni splash 105.5 fm lori eto ta lota a to yi ko do nbe na titi gba yen ba ni to pelu gbenga olayiwola gbenga o yato yankiri toni yo ba yin toni isin

de babato bi olohun alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo bi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo se ilaye alawura bi olohun oni je ko ku ma loju opolo na oni ku lagbaro lodun mo re oba isoye ko ma so ani ye gidi ni nitori wipe bi agbo giye ton ba pon papigbe ani mo ro ti oro ana e fi fi fe ki mo iwo pe mami a ri olodun mo re koni kola ko gba gbe elewo ojo iro ko gba gbe apara ido wu to gba gbe keran maran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je koku ma lowo olugbenga oyato lori radio na ni olori ire omo benga oyato akani o ele oye igilege mi oke meni logun ni nbe ni gbati ile baba to bi olomo meni aburobo eni abebo eni akulebo eni to ku loye ti jade ani gbegbele ran gbeti ile oloye so murumule ran ile oloye ele oye ni o omo so ye tan kin to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gbangban jonso ori wipe alogbo ni o mekun ni ba alogbo ba ran lobi loja baba yin tare titi o lo ko fun elemu elemu dunu olobi so olobi ma so mo oni bi owo wa gba lo ko ba lo iji olele o.

0: ni aburo wa na ko le gbogbo bi te tin gbo mi lasiko yin e kan ni ile ise radio lagelu fm lawa yi
1: o pa bi mo so wi
0: won lo mi le yan bi mo se n ba yin soro yi inu kolo igbon sa fefe ile ise lagelu fm 96.7 fm tin be n fe lele le fufun bala n bada la gba la kabiyesi oba adebayo ibe la wa ta tin gbon sa fefe igba te gbohun mi keyin lori eto yi

0: gbogbo awon te gbogbo be se nkiwa patapata la nbo ata ti de na gbogbo awon eyan mi gbogbo en te iyawo mi te ran si mi mi o fola kemi mighty ojise iyawo ti lagilo fm fun mi nu e seun eyin eyan wa won ni bawo ba kin fun eyan mo ki fa wo pada mo mo riri yin gbo eyin baba eyan agba oje o ki yin ga ojo ni ti yin seun baba wa mo gaji olo lo to e seun pe aduro ti o ba mi yeru aji buye galawa the most fashioned broadcasters of our time ba mi e seun gan e pon wa dale egbon mi mo yo sola e seun gan ni egbon mi kaka ki falike gbogbo yin patapata e se melo mo fe da oko ba mi ologburo e seun gan ni o da ko e mo je mo fi le mo ki gbogbo awon eyan e mo binu yin tin ba da oko e je n da ke ban e je mo fasiko ki fi mo ki eyan mi o kere lojo dagba niku big engine big body ni tayo yi ladun aboro fun ti ayeye ori kado ojo bi to nse loni igba odun odun kan iyoku to ku to lo le aye to se po to lo daada nu alaafia nu owo nu oro ni
1: eni to ba yokun ni ke gbowo fun e ma se gbowo na fe ni to se nu pelebe se nbe
0: mo ti be mo be rara mo be rara e fi awon lebe nti yoku iko ti yo re dikilo to ba fe be fun e fi kule ba un file thank you dola po nbe nbi ade dola po ayo mi de lo se atawon iko to bi kushman be loke lohun eyin te nbe lori facebook mi e kule eyin te nbe lori tiktok e kule won ni ta ba de bi ise sise la ma nse a nse lowuro egbenga olayiwola loruko temi emi lo domode alailoju titi n pa si waju emi baba to je

0: ma fọdun re bi nki ati de sori etunu eja jo se ba mi to le to yi eje ki adeyeye ko kiyin loruko kayode adeosun ti o ba wa laipe
1: ekule eyin ololufe wa mo ki gbogbo wa ka bo sori akotun etun fun taro yin olumuyi wa adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo si redu la posto
0: to bi ajaye omo ya fe nbe

yeah, ten go wa. Eti mo pe to into ni se pelu idile ni. Gbe yin ten ki mi lori WhatsApp mi mo ti reyin na. Esi se ohun ti ojo bi. Esi ohun ti kiki lotun losi. Ni awon eyan ton si n kebun wa mo de gba tin fi de bibi mo si de ile ise nsin le eti kebun sawon ebun ti wa lodo awon security de mi funny enough eti wa kebun wa elomi o so ibi to en to kebun sibe e se ojo ni tin en to mebun ti e wa lana tan drop e fawon security bi te ran dispatch ko wa mu wa idakun e pe mi je mo pe yin ni bi e ba sa sore fun yen ya mo pe to a mo pe yin ni e se ojo ni tin thank you very much gbogbo eyin eyan mi tin be nle okere e se fun ti ebun ojo bi o e se gan ni o eto yi idile lo gberu alagba akinkun mi oluwa fikayo mi

0: mystery ni pe n teyan o mo bo se je je nkan o ya yin lenu pe oko ati yawo to je pe afori aforun awon mejeje ni won jo n bara won lo njo kini ana like ara won gan o wa de junction kan o wa di wi pe oko fi yawo le ibi ti mo fe je ke wo ni bi mo se n ba n soro ye mo yi oju ke mo wo o ye le ri answer fun mi o wa de ikorita kan oko fi yawo lenu ile o kuro ni bi ise laago marun o wa n pe awon ore e kaakiri pe bo le wa ija joja aye mo bo bo se wa n pe awon ore e to n pe pipe ibo lewa o ye mo bo bayi eja jo jaye eja se faji eja se kini kan mi ti ni lo le ni isin kin fe lo se ni le ni isin na to je pe ile o wa dun ko wu ile o wu lo lati lo ko fe lo le mo iyawo si nbe nle awon mo nbe nle sugbon ko wu lati lo le nje ko se yin bakan ri pe o ni bi o ba ni di abi se ko ni reason abi ki le wo po je idi ti ro kan ba un fi ma nsele riro boye je nsi oju opo ka jo wo ki lo de to je pe oko nbe ni se ni isin to ba ti dede ri owo kan boya owo kan bi abi 70,000 50,000 koda 20,000 nkan ti o wa sokan oko ni pe bo ni o se fo owo ijaye bi o ba si ijaye ko le da ijaye boya ko pin susi kan ni abi ko pe ore re kan kan ti e bo si bi kan ti won ti je ja lagide abi kan je nkan kan ta ba si fe je tan funra re gan ko sa nawo yi ko mu 100 ko mu bi ninu 10,000 ko mu 1,000 naira ko mu lo le ko lo soju furu nle ki le ro boye o fa idi kini mo fa awon kan won yi nje ri ro bi ki lo nfa ti iyawo na fi nse awon nkan kan pamo owo ile bayi mo ti san sugbon mo je so foko mi pe mo ti san ala baba ba le wa owo ya si je gbese bayi a je gbese bayi o ki lo fa ti iyawo na fi nlo odo awon tan je ngbese mo ti fun yin toko mi ba bere lowo yen mo ni pe mo ti fun yin o abi e sa mo wa oro awon oko wa awon oko yin wo mo ba ko ede mi ki lo mo nfa ki lo de tawon tin benta fi nwo oko iyawo nbe nu nle oko ni 20,000 naira o de to gbowo yen lowo customer lo tin pe awon ta jo lo e lo beki ibo lo wa ko te be mi lati ejo yi je ka pa ibo lati ma pade jeje beki lo joko le mo wa jare nigeria social ma jade omi olowo epo mo ki ma worry o ba ti gbe bike bayi ma ma fun oni moto ni bike lowo ba ti drop e inbo ni ma send location si e ibi te lo e kan joko na ni won si ma pariwo si yin leti e si ma shigo ki amun ra nkan to ba wu o pepe soup ni o ya ra oya ya lo fi mo je kan mo na ngbese inu e dun pelu n to wa nwaju e lu bo se mu to ngbon ese o tu bo pe afshu lo wo ni o bo afshu o ko ese o ko lopo o gbe ese kan o gbe lori bata mejeji o sun seyin o tu joko dada o tun sun seyin e si mo soro ko fowo ra lapa ni ko se iyawo e si nbe nle ninu okuku o da be ni pe ti rowo se inverter ile to ye pe bulb nikan lo le gbe won be nbe iyawo nbe nle o roro mora o kan rora nwa lori facebook o wo tiktok atawon ma won na be nbe won be nun le won o woso won sa wo awo tele baba dago mesan lo mo lo le baba si dele na bo wa ku de ko wole o leju ya ba ti de po ti de dade yen ti de o ti de lo sile kun fun yawo na o leju ki lo de ti o fe ri yawo e ki lo de ti wo na o fe ro ko e ki le ro boyo se ko se yin ni kayefi manu ni nkan kekere kan ta tu discover pe yin ma nfa so pe toko ba ti wa lowo tan yo fe pe awon tin benta o si le pe o ya ti ajo lo abi ura pelu
1: dakani.
0: Ayayaya. Ẹjẹ́ ń lọ tajà mo ń bọ̀.
1: A ní àwọn ojú.
0: Tí n bá dé látọjú ọjọ́ ojú òpó tẹ́ pè mí sí 091-23-70-86-75. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi láti ilẹ̀ òkèèrè +234-814-249-100.

0: Bishop Adepoju esin mo dupe o
1: aiso lo ti pe opolopo
0: oga mi Alademeri esin mo pe mi o lopin
1: o oju ko sake hun lori.
0: Hello.
2: Hello ka.
0: Yes sir.
2: Kaza.
0: Yes sir.
2: Hello.
0: Ah mo gbo yin e lu latodo yin baba.
1: Ma ko o ti baba le lo.
0: O da yin eyan mi e je ayora jo yin ku o. Evidence clothing bo lo wa. Country wo lo wa bayi. Seri baba ni a mo si oju opo le a mo ka a mo konikalu ko mo so ti e. O ka evidence clothing ba ki gbogbo awon ara Ghana o. Seri ewure ko lohun so mo ya agutan. Agutan lo ni ya un ko bi kukuru. Seri iya ti won pe lekan first time ti won ma pe wa yen. Yo da fun yin mama. E ba wa kan, e ba wa si kini, e ba wa si oju e. E ba wa si selote ko ju. Don ko ye ma wo seri awon okunrin te nri be ba lo si bi apala be ba ri awon ti won jade. Eri awon married men eri won be. E ba si ti ri won be, en to ba nbe legbe won eri pe ki se iyawo won ni nbe legbe won. Se wa ra won wonyi te ba tu wa ri won lojo Sunday e tu wa ri pe ah ah. Abi tan ba je nebo yin. Se boye ka nebo yin wa ri pe omo ohun ati yawo e mo like ara won gan. Eyin gba tan like ara won ki lo wa lo de to fi wa je pe o fe jade. O fe lo se faaji ko gbe yawo e lo. Yawo e o si nbe. Abi ki lo de ti o le ra gbogbo to fi lo se faaji ko kuku ko lo ni kan ku jo mo se faaji nun ni.
1: Ayo
0: abi eh.

0: awon nkan to ye ke wo ni pe se bi awon mejeji se bon feran ara won
1: olorun ala ano so
0: sugbon to sele ni wi pe omi a ma pojo ka lo ngba mi
1: o to ma sanu fun olorun mi
0: seri be eyan ba je gbese debi kangan awon ijoba awon elomi a ma ni sori gbese to se yi won ni adari gbese je o oga mi akin yemi baba wa e seun eku fe eku amuleti eku amuleduo seri awon ijoba abomi papa julo egbongba kan pe Nigeria wa je China lowo won wa ni ewo China won na wefu e fun a o seri ti gbese ba ti po

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Wagilu FM 96.7.
3: E kaabo pada latoju oja nipa ti cash e ba se nsoro lomi o ti mo bi o se play den ja yin si start 347*1004*2#. Ole dai sori number yin e mu phone yin jade ba hun *347*1004*2#. Te ba ti send e o bere pe melo le fe play e kan fe yo kan si or 2 e type 1 or 2 e send e e ba ti send e yo gbe bank wa eyan mo mo wa bank yin ka kire kan me yo kan o se 1 ni or 2 ni e te sibe ni e send e bayin pe se send e yen yo gbe message wa pe account yin ni e sare sanwo si so account e ti wa nbe oruko account te pa sanwo si ti ma wa nbe e sare sanwo sa account yen e ba ti sanwo sa account yen papapa e ma duro ki a pe number yen e wa legbe phone yin agba Michael afijo engineer awon ile designer ni gbogbo gba so e je fun yin ni seju marun ke fi try lati che ka se yi tori mo fe pe 50,000 naira yoku tin ba ti pe yin ba ye ti mo pe pe ayo mu pe yin ehe olorin titi lope lori TikTok akin oya kini oro asiri ni mo je ngbo je ngbe yan kan kini nkan to je nkan asiri titi meji meta o le igbo to bu mora to le so sita oya pe pe mi bayi ti ajo so tin ba ti pe number e dakun eyin to fe so nkan asiri ni ke pe hello yes sir so ro asiri ni
4: be mi oro asiri
3: e je ngbo yin baba mi
4: o se le pe iyawo to bi mo mẹrin fun
3: iyawo to bi mo mẹrin fun yin
4: eh ati ja to ti sinu e to ti lo
3: hmm
4: le ti mo ko iyato e la won so to so pe la e ro
3: mi o gbo yin oga mi o kuro gba to fi yin le ki lo
4: se
3: le ti le te ko
4: ko si to se le si ko ko si iyato ni
3: iyato bi ti bawo
4: ebe agbe
3: ke se nkan sara le te ko okay mo gbo yin
4: o ati gba e o wa mo nko ti na won ti mo yan ska kiri agbo to fi mo wa di
3: o iyawo iyawo te fi le wa di yin ka kiri bo le se mo po wa di yin sa
4: awon eri temi na ri awon ti le mo o fi le ladu
3: idi ile te ko yen se e ti pari abi
4: mo ti pari o ti re
3: e ti pari e ti re se e le tomo tomo ni abi e le awon nikan ki le wi awon na awon o se mo ki lo sele ti won fi lawon o se mo oro po toro ba po nbe baba ojo tin lo ale soro to po na tori pe be bi awon ara le o ba mo idi ti obirin fi ku ondo yin tomo tomo lati bi odun melo odun meji si meta igba le ra awon omo yin last
4: mo mo pe won man so
3: igba o le ri won riri riri lati bi odun merin oro po nbe lo to a le so ni sin baba ṣe ti gbọ́ ọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀un ẹ̀ṣẹ̀un mo fẹ́ mú káàṣì ẹ̀ báyìí táwọn tí mo ti gbìyànjú tó bá ń hello
5: hello
3: sọ́rọ̀ àṣírí lè fẹ́ sọ
5: bẹ́ẹ̀
3: ẹ jẹ́ ń gbọ́ yín mà mo ń gbọ́ yín
5: so mo n gbe lodo abiru mo n sinmi
3: mami salai si abi okay, in back boy, mommy yin ko.
5: Mommy shall I say?
3: Mommy daddy yin ko.
5: Daddy no meji sinko.
3: Okay, meji jo se ya. Eteni odun mi lo.
5: 28.
3: So odun ni te wan gbe bi bawo le ni e se je si mommy yin. Senior sister bi. Twin sister ikeji won ibeji ni so odo eni te wa ngbe oko won fe ma ba yin lajosepo
5: ben
3: abo tin ba yin ni
5: rara rara
3: e calm down e o fe ma ba yin ni so e de gba fun
5: no
3: bi bo lo se nsele se ben ke wa nle ki lo nsele
5: e bi so awon le ti lo shop ko je boya night ni mo se ebi ti gbele ko wa nle mo le wa nu yara mi won ko wa kini ko ma ba mi so awon oro so se make sense awon fe le yawo awon se ba kan kini te mi te ba se le yawo ile won mo le wa be true koko kolekun ko ma se ba yin sa
3: o ti je mi e wa wo bayi pe boya ke so fun yawo won abi ke ku kuro ni lai so fun
5: ipe boya ki n kuku siti en to je mo si mi ni ki n si tedan ki n salaye fun won pe ko ma deje pe boya yen lo ma to wa fa ija laarin oko ati iyawo abi ki n kuku file yen sile.
3: Ṣé ẹ tí ní agbára àti lè dágbélé ni?
5: Mo lágbára àti lè dágbéba.
3: Mi ba ni pe boya ke kuku wa ọna ati gbale funra yen ku mo so nkankan ke kuku ku lodo won. Ya kuku lo dagba ni yin ema e fi won le bi e se ba won se ti gbo. All right, e ja ku

0: ilé ayé wa ni jẹjẹ mi mo n lọ ni ni o ma ni ẹ dami ba tẹle mi o yẹn woli o dami woli o mo se gbọ
1: ni
0: ko smith dami ni ele wo ni se bo bi a se sisi do wa class ti nko awon mo dami ni ele wo ni se bo
1: ewo le ibu an le ibu
0: eyin ko ma we won re mi baba jide won ti get e
1: sa je ka tun se
0: ji o mo to se o wo mo so mo to se
1: mo gbo o ti poju
0: so mo to se re baba jide oju kokoro le owo ni papu lo won send kini kan si ogbe ni kan click wo to ta cash e to wa duro di radio ko lo je wo pe number mi o
1: honorable
0: kini kan pe wo ini le baba je lo click yo e wa ma ti le click e bayi on bo sinu ise aye nu
1: won kan wo be ni
0: mo ise jubelo
1: mo ri kori
0: yo ma gbon kini
1: lo ni elu sa
0: 300,000
1: now is urgent mo wo be mo wo
0: format ti o
1: mo rerin iwo
0: ti o le je kankan mo
1: o tun se mi kemi kan tun gba towo re brother e ko send
0: baba jo
1: ti
0: o lu da iko o tun
1: e wa di lu da ko eyan mo le ya ka
0: e baba ji je si lu da ko bo se wa ye bi o se wa nbe to se yi pari
1: e mo gbe wole
0: o igba wole ni boya federal government se kini kan o se
1: pe be yo mo yi robo
0: iwa do
1: wa tin yi robo
0: ise n bo
1: ise n bo yo kan fofo pin
0: won gbe lo ti won bo e ma de oju kokoro e ma de han wa le mo eh eh gbogbo ona ti won si ngba lati mo lo ogbon fun awon eyan o wa lara awon nkan ta ma so fun wa ninu iroyin ni gbogbo igba pe e je akilo fun okan ju awa e je akilo fun okan ju awa ori ti mo so le kan pe o ta ka se o lo duro se gbe radio lo ngbadura pe
1: ko
0: pe number
1: mi o mo to le sele
0: lo si to le sele ju pe ko ta lo won le si number mu
1: o duro ni pe ah
0: won le si number mu pe pe bi ti wu ko mo to ba wa nbe na ma mu bo bi o number re o ba ti si nbe won le mu ko mo wa gbe o sori iwo kan te nkan sori whatsapp pe ko click e won se payment nbi kan ni wo na ba gbe si igba awon to ba gbe si igba o
1: o kai
0: o le mi o ko ko ko ko o gbegbe ku gbe si nu e ja ki yin kabo si ori iroyin ta pe ni gurugbe losan tuni lagelu 96.7 fm ke gaju ke no pe bi ta wa yi o mu ki yin kabo le kan si awon iroyin ta pe ni gurugbe iroyin agbo se asehun lo sodo sinu iroyin ohun a tun ti gbe kale na nu titi layo akinsola na loruko ti mi
1: so akiyin kabo si ka gurugbe fun to so ti tuni o ibi yo wo te wa ile te tin jode wa e mo pe ta ba ti gbo won abayi ta ba ti de akon fi efe a kon fi mu gbo tension ara yin ile to n be ara yin kokon mu wale na o to ni pe afun yin gan lawon royo on gan ni sansan martini salao omo ba lo ko ti mi
0: e ja bere pelu awon iwe royin ojo ti mo le wa nigeria le to jade fun toni iwe royin daily post wan bi punch lanfani lati ko
1: iroyin
0: wa no mu iroyin wa e ja wa bere ni pa pa pa ninu iwe royin daily post wa ni owo ti mi won ni owo osikun awon agbofiro o te awon ti won di afurasi achinigbe marun ototo

0: ajani si osi okada lo gbe ni oko reda oko oke bi rakoro ose meta sisin sosu kan ni ofun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di luxor to obo ti agree price mo si ti gboko mi le fun mo wo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo ti fi kun awon ko po nu ogba won looto o sugbo wo mi o ka ama wo to olo fe roko tutun yi odo di luxor to obo ni o ja ti lo ra o ko si ru oko te wa de be te ni ri di luxor to obo e di luxor to obo ni awon won to ni siri si oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ayin oda la toki okun ti o si ni pe bo si je Nigerian use ka ki awon oba yin get here aye po repete ati kokko si pelu to abo to fokan bale Nigerian use le yin fe ta ni abi to kun bo e ma gbe bo ni di luxor to oba yin ta gbogbo eyin ile ise la la ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin di luxor to obu ti se tan ati ba yin se pre order lodo won ni rufi oko te ba fe la toki okun ani o lo ba won ni di luxor to obu loluyole behind esmall 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 08169828487 The Lux Auto Hall Bubuntoni Shekwe Loko Ironi.
1: Do you believe a new oil state?

0: Oloye Adegboye Tawfik Adegoke under ADC for the next Oyo State Governor.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Gudugbe iroyin agbokogbo.
3: E ja kiyin kaabo pada lati eka ipelewo ota wa to ba ti ya o ti ya na na ni tori ko se duro wo gudugbe iroyin lapo ikoni lagelu re 96.7 FM okay gadoke me se lanfani ati ma gbo wa yi e lori ofe na lati ma wa kitikiti ikoni baniro re Facebook ti lagelu ibe na la sege si o be ba ti n wo e mo bo se nlo ni okulu gbo so fe fe wa fun ti osan toni o to won ni ile ise olopa eka ti ipinle Abia ni owo osikun won ti te awon afurasi eyan merin ototo eti won ni won lo re ji omo ojo merin gbe lodo iya re ele ti oni gangangan won si ta bo loro se je ninu oro ele to fi sita en ti se agbonu so fun ile ise olopa ni pele Abia Murin Chinaka ko salaye fun iko oniroyin lojo aje Monday yun lana wi pe eni ti won ele ti owo te lara won lati Gladys Nathaniel odun meji dini adota 48 Victor Udochukwu odun meta dini adota 47 Chijioke Obuwa moko dini ogota Onye Noro Chinwe 43 meta leni ugoji gege bi Tianaka bo se nse alaye woni awon eyan won ni won ti wa ni eka ile ise olopa otelemuye nigbati owo ti te won lati ojo 16 osu kesan odun 2026 ta wa ninu re yi o won se lalaye wi pe awon eyan ohun ni won be si ni dore papo pelu eni to nse gangangan to sese bi omo yi won ni won ba gbe omo re won ni won ba lo re ta sugbon iyalenu lanla lo je fun awon eyan tin be ni agbegbe pe gbogbo awon merin ti won sise bi yi ko da won mo to si na ka si won pe awon ni won gba ohun lowo ohun ti won gbe lo oni won ba topase bi won se gbe ohun ohun won si bere si ni se ise iwadi won lati ri awon eyan ti won sise labi fun obirin tin si gangangan yo won ni nigba ti owo te won ni won bere si ni kaburubu pe won ti ta won ile ti won gba lowo alarun opolo yi o oni bi won se ni ki won le ori mu won lo si ibi won ta ohun si re ona na ba gbera pa o di odo en to ra omo ni won kolekun re pe e silekun e ma se eyin isomo loruko o e gbe omo ta gbe fun yin e gbe wa o tori owo ile ise olopa ti te awon oni loro ba di gbo loko yago fun mi lona oni ni owo osikun olopa lo ba te won o leyin oreyin won gbe won gba omo ni owo awon eyan tori won mu won de ibi ti won ta omo si leyin ti won gba omo won gbe lo si eka ile ise ijoba ile itori si oro awon obirin lati ri pe won toju omo ohun ni akata won won si ti mu obirin ohun won fa le awon molebi re lowo wi pe ki won mo mojuto ki won ba ma tun le raye gba omo yi pada ni owo re to ba n gbe kiri mama
4: sanuwa ni alele bayi olululẹ wa nilu Abuja o na lo je pe iroyin eleyi to nbe lowo mi o na lo je pe awon omo iya wu sakan re eleyi ti o si je pe ohun to sele gan na ni o n ko awon eyan ni ahin o won ni aburo to je pe o je eni odun 18 Kefas seun o na ni o ti se kopa egbon re to ko ti nje Sunday latari ohun jije ti won pe ni noodles won ni isele ohun na ni o sele ni agbegbe ti phase 4 Jikoye ni olululẹ wa nilu Abuja lohun won ni nigba ti sele ohun sele ti awon niroyin iwe iroyin Guardian ti won si n fi oro wa awon eyan lenu wo won ni be lo je pe ikan to je aburo won to je omo odun meje ti o ko ti nje miracle o na lo tenu boro ti o si n salaye oni Kefas to je egbon won to je eni odun meji deni ogun 18 o na lo je pe ngba to ji ni o wa ba iya won torí àwọn múra bí iṣẹ́ lọ́wọ́ lóní mọ́mí nǹkan tó òun ṣe noodles tí òun ṣe ta ló gbé wọn níyà ni wo ohun mẹ́rin tó gbé o kó bá kó tiẹ̀ kó òun wájú mi jàre ta ló gbé noodles wo náà gbé lọ wo bí tó gbé sí ta ló gbé noodles òun wọn níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ òun náà ni ìyá múra tí ìyá sì kúrò nílé tó lọ bí iṣẹ́ wọn nígbà tó ku bíi ago mefa ko bi iseju mewa dooro ni abati e lo to so fun won pe e toju ara yin o onje yin wa nbe won o si ba titi e lo oni baba won be nle mireku aburo nbe nle egbon sunday o nsun lowo kefazi lo ti di to hun wa noodles kiri nule oni be to tun lo ba in to ja buro ipe mireku se wo lo je noodles
3: mi
4: lo nu egbon mi o je noodles emi emi o je noodles yo oni be lo ti wo yara lo ti o si lo ba sunday nibi ti sunday sun ti oni sunday se wo lo je noodles ehun oni ariwo lo hun gbo nibi ti o ti n bara won fa ninu ile oni be ni kefazi lo gbe omo odo ti o si jamo imu sunday
3: mo se
4: o re mo ni mu
3: mo se
4: oni be
3: ya meji
4: oni be o na ni ipon tito ti kan si n jade ni mu sunday ati lenu esi ma omode oni mireku wu lo n wo pe ra sunday ra sunday ra sunday oni ni bra sunday ba subu ibe sunday ti subu ibe to lo sa lo ba baba won ipe daddy boda kefasi ati boda sunday mo tin ja ninu ile ege bi iroyin ohun ti won kojo oni nigba ti baba o fi debe oni sunday ti dake oni be ariwo ti abapa na ni awon to nbe ni agbegbe ohun na ni won fi sare wole ti won si wa lati dola emi sunday oni won gbe sunday lati gbe lo si ile iwosan sugbon to je pe sunday o da kere faye yi ni o ba ni iwosan oni ni be na ni awon ara adugbo ti ni omo to se leyi ko ni lo
3: ko ni lo
4: oni ni be na ni won ti lo pe awon vigilante ti nbe ladugbo pe ewo gudugbe ti sele o awon titi ati martini won ka eleyi o o mo ti sele oni ni be ni won ti nbo oni won ka kefasi mebi ti o na ti gban jinjin ti o gban jinjin pe o mo ti sele tori noodles oni bayi won ti wa mu kefasi bayi o ti o ti nbe ni akanta ile ise olopa nbi ti won ti fi oro ton fi nwa lenu wo ton se po se se bayi ki won tari re lo ni ejo won ti tari re lo ni ejo bayi
3: yo salaye yo tun salaye ni maju ile ejo
4: ya mu odun re ni isin ti o ti lo ni
3: kabisi lagbara o ko si nkan ti ibinu ti o fi yan se o
4: tori ti mo ba ka mo ba won mo so
3: ka mo ba won so
4: to se n dale e ti mo re awon wa kankan o to se do pe ta lo gbe nudu o ti te pepe wa a bo se mi
3: a bo mo binu mo
4: binu mo
3: de n bo se mi ko to dija
4: to di pe jade ku nle awon yi
3: won ni awon afurasi ti won je marun ototo ajinigbe o na ni owo ti te loju ibon yen ni ijoba bile zango ni ipinle kaduna awon osise leto abo ele ti isele yi to soju won to je pe won do wa ko pelu awon ti won je ajinigbe ohun oni loru lasale ojo ati monday ojo kokandilogun osu kesan odun 2026 o na ni awon ti won je osise leto abo ito yawo ibuba won pelu alami won ni ibuba awon ti won yawo àwọn náà múra tán tó múra gírí pé àní sẹ́ẹ̀ léni àwọn òjò mú nǹkan ńlẹ̀ fúnra wọn ni wọ́n ní ló bá di kò bá pápápápápápá ìró ìbọnù wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ bíbọn ṣe ń dún làwọn ti bí rí i pé agbára àwọn ò lè ká àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tí wọ́n wà yìí o wọ́n ní bí wọ́n ṣe káwọ́ sókè rí wọ́n bó tẹ̀ jẹ́ pé kò sẹ́ni tí ó dágbére fáyé pé ó dìgbò ṣe àmọ́ àwọn kan fẹsẹ̀ fẹ́ ọwọ́ sì tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn níbi tí wọ́n gọ sí wọ́n ní gbogbo ìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn ni wọ́n kó lẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ṣe ń káwó òkè ni wọ́n sọ pé ẹṣẹ́ àmọ́ kò bọ̀yìn lẹ̀ ẹ mọ̀ kò bọ̀yìn lẹ̀ wọ́n ní lójú ẹsẹ̀ náà ni wọ́n dúró ń kó ìbọn wọn lẹ̀ o tí àwọn òṣèlú tí àbó sì ń kó tí wọ́n sọ wípé ó yá bẹ́ẹ̀ ṣe káwọ́ sókè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wọkọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹni bá kọ̀ láì wọnú ọkọ̀ ọ̀fẹ́ n tójú ẹ̀ bá rí kó máa fara mọ́ ni o wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n wá sálọ ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn tí wọ́n kó lákàtà ibi tí àwọn ajínigbé yìí tó fi ṣe bùbá àwọn náà ni ó júwe bí wọn ó ti ṣe rí àwọn tó kù eléyìí tí wọn lọ pápá bora eléyìí tí wọn fi ẹsẹ fẹ tí wọn ó sì ṣàlàyé ibi tí ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn tó gbé ta lọ.
4: Ìlú Èkó, Èkó aromisálẹ̀gbẹ̀lẹ̀gbẹ̀ náà ni ìròyìn eléyìí tó tún ti di gudugbẹ̀ fún tọ̀sán tòní tó sì jẹ́ pé ìwé ìròyìn ti daily post náà ni wọ́n tún post ìròyìn ọ̀hún jáde o wọn ní iléeṣẹ́ aláàbò ti ààbò arìnrìnàbò ìlú nscdc òun náà ni wọ́n ní wọ́n ṣiṣẹ́ ìwádìí ọ̀rìn kíni wín tó jẹ́ pé wọ́n sì balẹ̀ sí àdúgbò kan tí ń bẹ ní badagry ní aradagun wọn ní nígbà tí wọ́n débẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ìwádìí náà ni wọ́n ní àwọn kàràǹbà nìkan rèé eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n ń pèsè àwọn ohun mímu to se pe ayederu gba na ni to de pe opolopo na ni o ti da isan sara won on dede ago mesan asale o na ni awon oko ohun na ni won debe ani nigbati won debe na ni owo won ba awon meji kan to de pe won je osise ta won sise nbe nti won ti won si n gbowo osu to ni won ni en to da be on gangan le ohun ti jade oni ngba tan ba won be ti won ki won ile yin se a osise la won ngba te yan ba nise ni factory na ni awon sise nbe to si n gbo owo osu oni won gba awon meji mu oni okokan ninu won lo je pe kan wa de pe ojo ori re ojo odun meji de ni adota ni won ni kan eni adota odun na ni ohun oni bo se mu won bayi na ni won ri awon ti won fi npe tawon na fi npe ra won ni ile ise ona wa mu ile ise kan ile ti won pe ni titi alubarika o na ni won pe titi alubarika
3: se ti iti ni
4: titi na titi alubarika o ni won pe ile ise ohun
3: mi o wa ti ida kankan le ti mo pe alubarika
4: eh ta won pe ni oni titi alubarika
3: won fi so si
4: oni igba ti won de be
3: iroyin ni
4: won ni ah awon na lo gba number
3: yete o sa amura si
4: ora mo to ko se ti iti
3: ni mo ni mo ko
4: ke se titi titi alubarika
3: won na ni
4: oni igba ton de be ni won ni number idanimo ayederu won tun lo te won ni won ni o wa
3: o si wa amura si
4: iso ayo ji kun beru
3: ki lo mura si ni si ba
4: ti bi kan ta kanu royin ni ti bi kan ta
3: o bo ma kanu royin o wa ni koju si mi gba gba gba gba gba gba gba o so ye ko ma so ba
4: se mi mo ko tun ko e tun ko e tun ko
3: e
4: oni number idanimo ya alubarika oni igba ti won mu jade won ni number ohun oni 012166l number ohun nigba to sawo sori computer on lo gbe no fund no fund ah
3: won turi hey
4: oni nigba to wole bayi
3: sineke mo
4: ni won ra won ki tawon eyan ti lo to ti insta kaaki awon wa fo
3: ninu apo won wa tun fo
4: o tun tun se fun
3: o tun tun se
4: won awon eyan e ni duro
3: le mo takunu
4: won ni bi ti won ti ko won nu koya eyin yi oniwo daran buku ni won ni won ti wa nbe bayi ni akata awon ti ile ise ti NSCDC ti won ni ntan se yo buruku dayo pe iwa igbesumo mi gan ni tori pe opolopo lo ti mu awon ti won ti pese
3: ni be ni o
4: si ti da kan buruku si won laguara
3: be ni won ti mu muku mu nte won omo eh nte ka sa sora fun gbogbo awon kini ni mimu
4: o ti wa to to lo ti
3: balubarika ni ti o ni won lo emi nkan kan mimu ni ani o ma mura si mo
4: mo
3: ma be karoyin yo ka jeje yo ka so pe
4: olodi ko mo jo ko tebi ka lo ko temi na kan re yin material balubarika ti alubarika yo dare to ko yin
3: anu le si se mi ke ni wa pe alubarika ni
4: alubarika
3: fi ti waju
4: alubarika
3: we no mo wo pe ti hi ni ase ti ai ni won ko si ah ele lo wa tu oru ile ise ba ka
4: ko ye mi oyin mo
3: to je pe jeje mi mo nlo
4: jeje ni to je yen jeje ni
3: to ile ise olopa eka ti ipinle akwa ibom o na ni owo osikun won ti ta frasi adigunjale kan ngba won mu won ba ibon ilewo meji ni owo re won ba ibon kigun sagila lowo re won tun wa ba ada meji ti nkan mona to je pe won ba gbe leyan bayi orun lala nijoba ibile ibiona ibom nipinle akwa ibom iyen lodo awon okonu joseph ilu awon okonu ni won ti ba ada ati ibo lowo awon won ni ile ise olopa se lalai pe isele lojo kerinla osu kesan odun 2026 ta wa ninu radio won nigba wahala ohun sele gege bi eni ti o se isalaye oro lati enu agbenuso fun ile ise olopa nipinle naa tim fun john won ni ojo aje monday ni won pe ko niroyin ton si isalaye fun won ni ko ile ise olopa won naa ni won topase onitohun wọ́n ní bí àwọn ọlọ́pàá bọ́n ṣe sọ̀kalẹ̀ nínú ọkọ̀ ní dídí aago márùn ìdajì láti wọnú abúlé ìlọ wọ́n ní onítọ̀hún ni wọ́n kọ́kọ́ pàdé lọ́nà ọwọ́ tó rí ọjọ́ tó rí àwọn ọlọ́pàá wọ́n ní bó ṣe sáré sí ẹni tó léwájú wọn nù àfi tà níbẹ̀rẹ̀ sí ní sá ọlọ́pàá wọ́n ní ni àwọn tó kù bá dìde pé agbára rẹ ò gbé ẹ̀mí rẹ ò gbé mélòó ní ara rẹ ẹ bo ba bo won bo se kawo sile niyan kawo soke niyan pe mi o ja ma o e la wa o won bi won se mu nu wa ni nowo re siwaju lero bo se nowo re siwaju ni won se ko agara godo si owo re ni mo mu gari won ni ni awon ara adugbo ni won se wa bota ti won be se ni pelu pe olorun se mu owo ti te won ni sugbon olopa to sa ni ibon won loju to salada ese kese ni won ti gbe o pe ko gbe lo si ile iwosan fun itoju awon gbogbo nkan ti won ba ni owo re won ni koda won ba ogun abenu gbogbo ni owo re won ni ngba to nsa olopa yi be na ni jerugujeje to jerugujeje mo pe o so pe bo se so le kan pe o fe gbe mi pa keyan wa nbi kode kode de wo o nbi condition oro oloko de se ri nisin
4: kana ko ni
3: won ni sugbon kini won de lojo na won ni bo se so pe gbo npe don se ha bo fe sa lo bayi won ni be na kini so pe para won bo ba se fe dide bayi won ni kini won to mu duro le para won ni ko pade martini na na won se pade martini na na martini ko mu bayi ni pasa won ni ko fale olopa lowo ni ni pe ha ile ise martini albarika won ni ohun ti bere si ni sise bo sa se wa ni odo awon olopa nu owo ti te o o ti wa ni
4: o si wa la
3: ta le so
4: mo ti gbo
3: nkan ti
4: ipinle ti jiga wa iroyin le ti jade
3: apa ibo ni martini albarika wa
4: emi ko mo si ko run yin o emi ko mo ko
3: bo se wa mura kankan kan si o se mura kankan kan si
4: ti mo ni lole idi se ni lati mo ni lole
3: o ka fo o ka frenja
4: ti se mi ti se le
3: po da lo si odo kini ko to mu
4: ti se le po
3: da lo si o ti

0: na yi ta so e gbo goda kon durun ko bo wa le ori oluwa re o se oluwa re o ti ni dagba
1: eyo gba gba oko bo mi
0: lo ni o kan ke yo ra joko me
1: igale fun wa ni ori
0: supe pe wa nbe pe ngbo tosan toru iwuri nla ni femi e wa gbo
1: ehe
0: tori nisin ya wa ntan baba ti an se ale gbogbo ani tin lo eyi ti o lo iPhone in lo Android
1: be ni
0: ninu won
1: ba te si
0: seri ti an ba te link.

0: kan si ti so pe ni winni kan si be so je pe o gbe bulu abi kirin wa so pe e kan click si be ke gba 100,000 ti yin
1: eyin de lele kin gbo he
0: te ba bi gbe owo ni
1: orile okay
0: se mo pe
1: tori ah wo bi
0: gbogbo asiri bve ni nin ni backup yin
1: gangan
0: everything
1: yo kan gbe
0: yo kan jade sodo ti won lo asagba
1: to
0: awon wa nilo lati mo pe elo lo wa nbe
1: beni fifa
0: won kan mo fi owo yin mo fi ra gbogbo to wo ka kiri
1: ayi won kan yo egberun kan kan kan kan si
0: owo yo wa ni owo wa nbe
1: pran papa papa papa
0: e je ka se 10
1: le kan baba
0: e kan 10k
1: e kan wa ma bo gbogbo e
0: pa pa 10k ba lo
1: e gan
0: 20 wo
1: be wa tun
0: lo o ya 50 ti 50 ba honi e se 200 wo na ti iyan na ba lo
1: ha nkan de o nkan de o nkan de
0: mo gbe se mo gbo ala to ba lo
1: je ta to ba se mo gbo
0: ni todo ti a tun je gbe wo send the alert a
1: o gbo ku di o ye e mo so mo ko gbo do ko ba ki be ah e mi o mo ru ba ki be ye ru ba ki o wo ni ye
0: e ki o ba ki yin to je pe lese kese bo wo se nyo la won ma send so
1: e gbe fun won o tori ba ki de mi atan ko mi Allah let me go.
0: Allah.
1: Ah, powerful. Go down. Go down.
0: So, ah,
1: go down. Go down. Go down. Go down. Go yegi.
0: Oh. Ti mo pe iroyin owo te ti banu je njo si. Mi ale se mo wa leyin ose kan.
1: Ah, fu won na de re. Go there to kiss together. Ti network iwo wa tun salo
0: lai. Mo pe salo ibon ti an moju e ko ni se ti.
1: Ye! To ba je pelu banki e leyin lo, won fa wo tan o.
0: Won fa tan wa lai ni mo. Eh guess
1: so ti ba
0: so mo pe
1: so ti ba boda so ti ba boda re mi soro la
0: mo fe re gbe ti si ni eti bayi abi ni bi aya bayi se si mi sa
1: se
0: baba jide
1: yo mo mi ni lagba lowo lo
0: kini en ti ti lu mbage
1: herani
0: won ti fi nkan se
1: herani
0: ah boya wo ti ri message yen eh eh en kan te si mi ni kasagbo a won ran eh ejo eh brother mi omo ya mi dada mo fe fun enikan
1: ni owo kan
0: owo kan egberun lona odun
1: odun owo naira ni
0: 300,000
1: eh
0: dagun account eni re amidu goje ni je ojo te pe o ko re
1: eyin ti e je amidu
0: be ni keyin o ti e kokko baru
1: ori to ri o

0: pe awon ti ara temi tayo
1: oye ladun aboro
0: awon ki gugu awon olojo bi o
1: ni o de dudu ti wa niyan
0: e gbogbo ni ko ma je ti gugu
1: wa ami asedumare
0: o ka ma dagba ka ma ni nkan agba
1: ami o
0: ka ma dagba ai ni nkan agba
1: ami o
0: edumare ko to ti wa sibi to da
1: ami o
0: e ja wo loju oja
1: ni suzi ohun na dere ojo bi re loni ni ojo bi re iya agba lagbara lowo olohun oju oni ti yin o a ma jo tesiwaju lagbara lowo olohun oba oya eje ka lo soju oja eje ka lo po lowo oja ta ba wa pada wa nko eto ile ita pe ni ki la ri gbo ni kan ni lagere 96.7
0: FM tesiwaju na
1: okay tesiwaju
2: Isalios Real Bond Community Development Association. Bon photo, Isalios Mbadon. Sekeseke nono wandun. Wipe, ajodun wa, todun yi. Topa kwa man ayo. Ajodun odun kan baba wa. Olubadan le badan. Obara si dade wadu ladoja. Arusa wan. Isalios Real Bond Community Development Association. Lonke kabi esi kuori le. Eh, lake ba olu yole. Olo yi agba nure ni akambi. Arole ba olu yole mbadan. Kumura o. Alejo patake lo jona. Olo yi jubri dotun sanu si okaloma odua. Senator Sarafadin Abiodu Ali. Olo yi adekwe gata ofik alegoke si yi. O Solution FM Radio Ibadan Alajo Olabi Bunmi Sarafa OBS USA America Engineer Aderemi Abbas Oseni Honorable Stanley Bikrulai Olajide Odidi Omo Awon Ogbuntarige Lerejo Kalusuwa Nibadire Peyo Rasida Inde Merenge King Alaji Tayololu Akade Currency Aji Fataye Disafakus Ankara ti wa fun Twitter ni Bonfoto Junction pe number yi 08032239103 ojo ketan den logman osu kesan ba se o ago mewa aro le to gbogbo ti bere gbogbo ma bibi san isale osi bon photo ateyin alejo ta pe a nreti ni bon photo
3: fun gbogbo en ton jarun kan kan lorun ko le ayo fun ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties se ti le rorun ti won ta abi ti le ti won ko pelu rorun awon lo to gbagba sun loye fun gbogbo en ton jarun kan ti kole be ni ti o si fe se wahala ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties fun one bedroom apartment e ba fe ko two bedroom semi detached terrace duplex yen na wa lo ni ranran three bedroom nbe bawo le se fe si to fi dori four bedroom semi detached terrace duplex o wa ni Navida Parks and Garden opopona masose to gate ni Ibadan Footy Homes lo le se o le yewu lori www.footygroup.ng tabi ko kan si won ni Bizwan Plaza ni Yanu Ade Oyo te ba fe ra le ni Footy Homes and Properties ilana sadie die wa o pelu adehun atoro ajoso 0917060593 tabi 0916503956 to ba je ti karale tabi ka ba ni kole igbalode Footy Homes lo le se
2: Javis PL Eye Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta gba lora wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Charity PL Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale Charity PL Eye Care Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba laisi ni ra owo ke lo tun duro se oriran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Jervis Consult building yana agbala bus stop ni to se olowo tin fo sanu shopping complex iworo de badan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
4: 0701015255
2: oju lo bara oni din do mo wa lagbari
5: On Lagilu FM 96.7
6: Kilari Bon Leto Lori Lagilu 96.7 FM Emma

0: o komi era kini dada o
1: sorry awon baba wa to je pe
0: alani tori eni mo fi so pe emi o gbogbo wa layi oko mi a se
1: awon kan ma so pe
0: to ba tori to ba je mi mo lo mi o le ri ni rate yi o
1: ba lo se fe ri won tun wa le ma taru oko to da to ba fun e
0: ha
1: cha cha
0: omo alani ade koda o try ori oko ira o
1: awon eyan ma so
0: abo ri bi mo se nwo mo koko joko kakiri koda ko ti se mi bi
1: ore mi ta jo lode so fun mi
0: omo oko ini to
1: se mo mo pe abeke ma like mo to igan mo ni
0: kilo mo like oko mi mo like
1: eyin okunrin to ba se aseyori nikan ko ni obirin rere gbodo wa
0: obirin
1: to ba se aseyori gbodo ni okunrin rere na leyin ba wa die te ri dada ti mi o ba satileyin fun e tan mo to fe se fun iwo na ni mo ma se
0: oko mi o se mo dupe o
1: eni target yi wa gbo o olodun je se mi na ga ma a jo loko ni ma ma be lo
0: kilo tuku
1: oily
0: oko eyan igan eyan nkan ko eyan ko ni
1: gbodo ma geje lore kore won ni so to ni ni ke
0: oily ma
1: lo short inu e
0: wow
1: gbodo short
0: eh ko si wala
1: mo ni mo gan epora si
0: oh
1: eh tipo 5000
0: oko mi
1: e ton tipo 5000
0: ile yato si awon oko mi tori teyan na ba fe je ki oko pana lojiji eyan na mama toju oko
1: mo wa mama wa ile
0: oko dabi oko dabi eyan ni
1: gbe le ise le to je pe e wo lekun e le
0: e be ni
1: ara o mo ri pe won ma pin kankan ni papadi to ba wo ri pe ko si lekun kankan ti won ja legbe
0: eh eh o
1: ko si ni ferese to je ti oni digi ni egbe
0: eh be
1: yo gugu e
0: eh so mo so pe
1: eyin enikan
0: so e
1: lo ti si bayi
0: ni
1: ba ko si gate ni
0: a ko ma ko ta ba fe si ni
1: ah awon o ile da nu e
0: mo ti e kokko feran e ba se ti leyin yen
1: ko awon korondo
0: se se goro se le sa le gba goro
1: ko gba goro ke
0: emi ro ko bi awon korondo do awon boya bi 50 liters ke
1: to ba je pe ibi ton ti ni pe ko supply oil o itun je oni goro meji o le to awon yen sinu
0: sinu na ma ko sese ko awon kegs omo
1: so ko gba
0: oko yi gaga
1: gba ti mo so awon mo ni ta ba mama ko 50 liters kegs sinu
0: se
1: lo lo ma gba won ni ah mi ta ba mo ja to rara a ma ko 40
0: sinu e bo se wa yi o de ma rin
1: ko ni rin ke ibe mo ni kan yo awon taya to ba wa ni o to ba lo wa ri pa awon taya yen fe
0: iye gangan ni mo wo pe ah
1: taya to lorun eru
0: mo taya le se won ta be na pelu oko yi pelu rate to lo ra omo oko mi o try
1: lati je ko je pe o dele ko nilo pe o fe se nkankan mo ti mo kan
0: ni wa ba mi pe oko da oko ni
1: alignment e so no ma se bo se ko wa lo se wa
0: ah omo
1: o pari
0: ju ti mo sha si bayi omi tu jade leyin e ri
1: ah
0: oko mi raso mo dupe o
1: sori
0: inu mi dun fun iye oko to lo mu wa fun mi yi tori so mo pe ise wa yen wahala ti po ju ti o ba soko ko pe tan ma pe ngba mi pe lo eh awa ni di 100 liters kan o kiri kan ki ma gbe bo
1: so mo to ba pa bayi
0: awon customer mi ti mo de ma npe kan ma mi sise yi elomi le so pe ohun bo o la iseju medogbon to ti pe yen ko ti wa ona yen ti ji ona yen ti ji o o de mo po ona ma pawo to ba wa sodo mi sugbon ko wa so fun mi wi pe ona un ji o e dede pe yan mi a so pe ohun bo o o de ma pe ko to de tori e mo se wo wi pe kara oko yen lo wo lo pe koda gan eyi ti mo fe ra gan awon ni nla yen ni
1: truck
0: be ni mo so
1: fe caster lo fe
0: ah ohun gan lo wun mi sugbon owo ti mo n gbo pe o to owo eleyi ko le gbe lo titi
1: eyan le bere lori eleyi na
0: ka be lori eleyi na to ba de ya ko ma pe rara gan ni mo target si mo ni fun boya laarin 6 months si time yi kagbe capsa wole iyen rorun nigba tolorun ti je ko je pe awon to tun pe mi na fo jansen won tun po si lojojumo ni awon ka si won ma tun ma soro mi funra won pe ah omobirin yen olooto ni o ko ki n gboja ti won luwa o o de ma n se daada o ma n se o mo onikaluku koda demand gan si wa po ju emi ti ma supply gan lo bayi
1: gbogbo atako ba fe dide lori eko lo n ba wa run won
0: ami o ami oko mi o ami o
1: aseyori lo mo se
0: ami o so de si won mo ko si won se pe ise kan to wa ma take gbogbo time eyan na
1: ko
0: kan lo king of supply won ma de sowo si mi wa kan de se onikaluku de wa lori owo are o tan lasan ṣugbọn nu mi du fun oko yi o tori
1: olohun so ona di mo ra
0: lawo elomi ase pe oko yin wo le mo kowo fun e kowo fakunrin pe kini oko temi o temi ba kowo oko temi yo be mi se gbogbo nkan temi dada
1: o pe oko to ba so yawo e do lori kini oun na gangan lo lori olori kini
0: ah
1: to o gangan o fori
0: ni awon bi o mo e orisirisi da ma ri
1: mo da fun o nisin se ko ran ni
0: ah oran oran ko
1: so idi ni yen to bi je pe kankan ni kankan e po kini ti e wa kiri ni di kini gan e ko ti e ni ti ju gan e mo sa waju o mo sa oke bi iyawo e bo ba nsa se yori iwo mo je nu e odun
0: abi o
1: o sa ti leyin
0: iwo mo wi pe apa keji eni yen
1: be ni
0: half eni yen
1: e
0: to do ti do e ba ti e ti du iwo lo de wa mo
1: yanju e
0: bi o gan oko mi
1: oni capstar yen na to ba ti pe
0: ah ah
1: dem mo
0: ah ah mo ti n da si bikan na mo ti n da si bikan loto tori pe owo yen o ti capsa yen po die ni mo wa o pe ibi si mo da si de yen oni mo fi yo eleyi ti mo yo fun e pe ko fi lo ra eleyi wa so eyan de su ma da owo pada
1: ele kun re o kun ekun koda yo tun kun le
0: elewo lele
1: yo tun wole eni
0: won pe kini message won pe mi message gege I want to supply last this now. Ah, okay, kilo fe je. Kilo fe je.
1: Ko ti o ba ti tinu e wa.
0: Iro o, wa bere pe kilo fe je, ma de lo wa fun sin. Be ni.
1: Fe je ma labadan.
0: A ma labadan. O be wo lo fe si. Mo ni gbogbo yen tele sugbon ma sese se mi.
1: Oh my God.
0: Ah,
1: a be ge mi. O ti e ti da. Eh, Olorun mo fun Oluwa ni yawo yawo. Se le nwa to joko ti mo so fa ran ore mi mo ni nkan ti awo mi nse yen se na ba lo fi obirin sile ko ma da se eh we welcome yo kan da mo yan lowo ni sugbon nisin ise eyan ti feju oni lo okoluwa wa ba moju to gan eh ile je kan ti en kila mo wa le je kan ti o ni tun mo kan ki emi o fi iwe le lo office yin joko ti ele bo ba je mo ki mo ba sise ele gan o pe ni nje ko mo ri o fun ba die ba se ti bi sohun mo le ri dia mo ju to bi owo ti wole tin jade lona odo ti eyen ah owo ti wa lawo obirin o da mo ran capstar ozumefa sisin ebi ni mo woju phone le me wa pe ki ki salary o wole ogun ni sana lari olohun sanu wa ko je ki oluwa e na o je eyan ise ti e la jo mo moju to eni o si se mo to so iba ipari fi wo ile office fe moju to ro se abeke be ni ah ele wo n wule ka tele tele egbe mi ma se pe kini kiri ele ni o moju mo be awon eyan le mo fe mo a mo soro pe mo mo sora mi dobirin lo se kini kan un to ba ti e we lenu ni ko so mo fe saye temi lasiko yi niyan atemi atabeke amoju to se re o do mo
2: ra doro alafia ta
3: Togas, Togas, Togas. Otojo di ese yin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ile ise to sara oto. Nipa kafiti wi ti gbopin logun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won ti sise fako jedi ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni, awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ka si ara, ewo gbogbo wo tako jedi nda laami. Togas Aba Powder ni obere fun. Bo si je kedere le ti yin. Togas Liquid ni ke obere fun. Togas Liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni be si ni gbogbo ogun wa ni nafda kiti ni won te gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po ile ise togas te fe mo ko ogun wa ni opo ko yoku abeyin te fe mo ra le yoyo tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa ile ise togas multi dynamic concept fi akala express bravo bus stop nilu ibadan tabi ke mo pe wa ni ile ise togas sori 09032949024 ile ise togas lo ni ani fasan lugba gbogbo ti si oye agbara gbogi bile ka
4: Olorun nikan ni sanu eda sugbon Olorun ma ran oluranlowo si yan lati jise ka se ni ile danu ti wa lakoko yi lati jise
5: ṣe ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn. Ilé ìtí kì í sún tí kì í rẹ̀ nígbà kankan. Kí aṣọ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn.
6: Ìyẹn nínú oṣù Ẹ́mbà yìí.
5: Ká ṣe tẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn. Ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpínlẹ̀ tó ga jù. Ó tún yá o, ẹ jẹ́ kí n jayé sí ti Independence Day Cashport. Àwọn olúborí 1466 ni yóò máa jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ọjọ́ Friday ni Double Winning Cashport. Níbẹ̀ ni káṣẹ̀ ti ń sọ ọ̀pọ̀ ènìyàn di mílíọ́nìà tuntun. Èyí kì í ṣe àkọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀. Ǹjẹ́ ló rò wí pé ìwọ gan lọ́kàn láti di mílíọ́nìà wa? September 30 ni Special Independence Cashport. Nítorí náà, má ṣe fi àkókò rẹ ṣòfò. Lórí Splash FM, *347*1004#. Lórí Lágelú FM, *347*1004#. O sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www.kashe.ng. Ẹni ọdún méjìdínlógún nìkan ló lè kópa láti ta káàṣì ẹ̀. Ọ̀yọ́ State Gaming Board ló fòun tẹ̀lú káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀ nínú oṣù Ẹ́mbà yìí. Àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀.
7: Glory Prince. Bẹ́ẹ̀ ìdìbò 2027 ṣe ń bọ̀ lọ́nà yìí. Ó ṣe kókó káwọn olùdíje àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú máa tàtẹ̀jáde ṣèkéde ìpolongo ìdìbò káàkiri ìlú. Glory Print ti ṣetán láti jẹ́ kó rọrùn pẹ̀lú ẹ̀dínwó nígbà tẹ́ ẹ bá ṣe printing sára aṣọ, fìlà, bánà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dọ̀ wa. 2027 is here. The campaigns have started and it's time to get your message out in style. For quality prints on t-shirts, face caps and other campaign materials, get in touch with Glory Print and enjoy big discounts pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé tá a fi ṣe printing. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọ̀gá iṣẹ́ àti ìrírí ọdúnmọ́dún. Glory Print ni ẹ̀yàn fún printing tí yóò mú yín dáyàtọ̀ láàrin àwọn yòókù. Don't wait until campaign season gets hotter. Place your order now. Call 0915-3886-921 or 0701-1398-978 or visit Glory Print Shop H24B Heritage Shopping Mall opposite Mary Kay Pharmacy, Dubai, Ibadan. Glory Print. Ẹ jàǹfààní ẹ̀dínwó.

0: ka o sa fe gba tan
1: mi fe ko birin ba mi soro mo ejo yin ti po ju
0: mo ko le abi oyi o le ko nbi ise re po pada
1: ibi ise bo ise to gbe wa lati le baba e Yeah, I don't need any men.

0: ana ni biti o sana ori re lo di fe se ya nu ni wa isi o se yo la tago me so simo kala 9 am to 11 am iwo na dara ko mo gbogbo ya ti ede ka jo gbo won adua so ke ki ya nu fara la be fa mi ro yo gbon si olorun atawo lori emi nigba ti prophet doctor pf kalabi wa ma share no share be ni jogo fire church international quarter 19 doctor olado so ade dago am felele belo street be bado
1: nitori kono atun se wonder
2: baba wa ti olorun wa adupa gbe yin ga tori pe eyin oni olorun ayin logo tori pa agbara yin wa sebe jesu omo olorun oluwa gbo pe wa ogoni fo lo nloki orun mommy ati daddy mo gbadura fun yin ninu oruko jesu bi aletin le lo orun ayo le ma sun ogun asun iji aye oni fi ba yin ja won ni fi ba omo yin ja o fa oruko ni ba yin mommy ebi omo yin woli ati alufa Folorun so talabi ti gbogbo eyan mo si prophet doctor pf talabi nile ise ran se govaya church danaya mo kin yin wi pe iran lowo olorun ma dide fo yin mommy ona mewa ti a le gba lati jija mi ka de segun emi ati so na akoko oun ni pe o gbudo ma gbadura pelu igbagbo ogun be ni aye be to pe ki ise eran ara bi eje la nbaja bi ko si awon alagbara bi okuku aye awon emi buburu ti nbe ni oju orun awon ogun idile awon alagbara awon irun mole iran wa o la nbaja so ija emi a o le fi araja o gbudo fi arajija emi o le ni isegun emi fun emi ni ogun emi fun emi nje mo pe ija emi fun emi ohun ni wipe enikan ti fe mi re lele wipe tohun ba si wa laye o ni se rere afi tohun ba ku gbogbo alagbara to fi emi re dogo pe tohun ba wa laye omo re o ni jeyan ni oruko jesu ko to pe ojo meje si bi obituary e ma jade so to ba fe jija emi number 2 ohun ni wipe o gbudo ma gbadura ninu oro olorun o gbudo ma kote oro olorun ninu we Isaiah 55 verse 11 oni be ni oro to ti enu mi jade yori ki yo se pada si odo mi lofo sugbon yo se yi ti owu mi yo si ma se rere ninu ti mo ran oro olorun oro olorun that is why opolopo lo n gbadura sugbon ki so oro olorun ki ma kote oro olorun gbogbo ogun ti jesu nja nigbati satani gbe lo sori oke tente to ni ko fori bale do lati ko wi pe ati ko wi pe igbo ko gbudo fori bale fun olorun miran bi ko se olorun orun nigba to ni ko so okuta yi di akara o ni ati ko pe omo eniyan ki o wa nipa ti akara nigba to ni ko fori bale fun ko han fun ni gbogbo aye o so fun wi pe ati ko pe iwo ko gbudo fori bale fun erekere ha esa oro yin ni jesu so ki se po kan ki gbe oluwa mi o eliwa mi o o si po loni ke eyan ma ki gbe lasan to ba fe gbadura so wi pe o sa so ninu oro re pe ewo ni oluwa to fun mi ni agbara lati ni oro oluwa fun mi ni agbara lati ni oro o ba de so pe o fe je alaini awon omo kini a ma sa alaini ebi a si ma pa won sugbon emi

0: ni oba ogo yi oluwa to le to lagbara ni ogo o ni oba ogo yi to ba je pe awon mi okuku won deru bo wa kan so fun pe aya yo pa awon ajoji ebi won fi beru bojo sako ni bo lo gugo mo ri opolopo to ngbaju aloni won kan ma to ba fe ja ija emi to si fe bori ogudo ma gbaju a to ni oro olorun ninu nigbati a wa ni Bible College won so fun a wi pe ni ojuma agbudo ma mo bibeli marun assignment yen le ngba yen ogbudo mo ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun oluwa si ni oro na aye si wa ni juju oluwa mu juju ko ninu aye mi ma fran oluwa leti oro re nitori bibeli ro pe o gbe oro re ga ju oruko re lo de yan ba ngbadua that is why leni sir awon ijo aladua po bo han kan ditete adua lasan ni adua gbodo ba oro olorun lo agbodo ni oro olorun ta fi back your adua yen adua da sugbon when you don't pray according to the word of God is an exercise in futility eh sir adua po leni ti won le o po lori oke o po ni sale o de fine to ma muyan larada won ma mi na ma lo ri oke won pe adua mi ada oro olorun wo la fi le fi du e mule awon mo kini won ma salai ni ebi asi ma pa won sugbon awon ti o nwa oluwa ko ni salai lo n to dada to ba fe ja ija emi to si fe segun pray according to the word of God oni oro to jade lenu mi ki yo
1: ele le mo pe nti o se la fa ni lo ka de fe mo to se
0: e gbo sa e ma ro olorun leti oro re e ma so wi pe agbe gas fun ni oruko toju gbogbo oruko lo pe ni oruko Jesu ki gbogbo eku ma wo le a ton tin be ni ona to bele so pe ni bi ti eniyan meta ti merin ba kura awon jo si emi wa nbe pelu awon oro olorun e o po repete teyan le code so ma code oro olorun ma fi oro olorun sinu adua e ma kan ma gbadua be eyan se le se ogun emi lena keji ni e gbodo ma ran leti oro re ni gbogbo igba iwo lo sa so wi pe emi ki o sa line iwo lo sa so wi pe ori le mi o je ti mo ba farabalẹ gbo won olu olorun re pe emi ki o je iru o sa so pe bi a ma fun ni emi ki o toro ki lo de ti mo wa n toro o gbe oro re gaju oruko re lo pray according to God's word ma gbadua pelu oro re to ba tin gbadua pelu oro re o tobi ju oro ta so oro olorun o ni da fun awon onigbagbo ida emi ni o ni da ta fi jagun emi ki se da ojukoroju ki sa da to nyo kakiri yen go ni se se pelu ija emi oro olorun ni da emi ta fi doju ko esu ati are kereke re so ogbudo ni ida emi ogbudo ni lenu enu lo de wa wa ni ori e wa de ma coat so o le fe ba satani jabe kan attack e loru ko se ma wa bibeli ogbudo wa ni opolo e ko ma so jade ko ma coat e tori na mo pa ni ase gbogbo eni to n ba jijabe olorun wa fo e ni isegun lori won tori na effective prayer upon God promises lori awon ileri olorun o ma je ki adua o tete gba to ba du lori awon ileri ati amajemu re asa ti ko pe emi o ma je ori emi ki o je iru asa ti ko pe iwo lo fun mi ni agbara lati ni oro so ma du lori oro ileri ati majemu oro olorun e sa wa bori ogun e be eyan se le ja ija emi ko de bori ogun emi niyan enikan wa nbi sa gbogbo ija emi oruko Jesu wa

0: pe awon omode o bere lati omo ojo de omo odun 17 omo to ba ti ra pim ta nso yi bukata owo school ti ko lowo awon ire
1: bayan obi le ra fun
0: obi le ra fun omo odun ko da omo te ba ti gbo te ti gbo iya te ti gbo tomo tomo ti dun wen wen ko te fe so mo yin eyin e wa fi ra pim fo mo yen lojo te bi bo ba fi diwo ye odun to nbo o ni iye ti o ti wonu account omo yen 650,000 naira ni ajo yo mo fun awon omo yen lojo ni ododun titi omo yen o fi pe omo odun 18 to ba tun wa pe omo odun 18 tan titi yo fi odun mewa mi yo tun ma fi gba owo ni ojojumo so ele lo afun mi lori ofe lati salaye awon anfani to wa fun awon agba na awon agba to ba ti ra lati omo odun 18 titi de iye iru money yin grammar ti mo pade lekan ni won ba gba teyan ba si nse mi to wa laye olori ofe agbalagba lo na so olori ofe ati se
1: okay
0: bo se je ni ojojumo ni mo gba ere
1: bo wa ni
0: tori pe ko saye na ni awa so pe ki won wa si a state secretariat
1: bi ti we ti le raye salaye dada
0: salaye fun won ni ojo alamisi to
1: ojo alamisi
0: on the 24 kan wa lago mokanla kan wa si be ni house of chiefs ni ago mokanla ni state secretariat
1: so
0: mo wa si be
1: oyo state mega seminar
0: be ni bo awon number yi ki won pe
1: pim connect okay awon number wo ni
0: be awon number yi na ni 080 34 55 62 A and 06.
1: Okay.
0: I want to lepe le no 080 36 48 7177. Want to lepe number no 080 68 14 6818. Kan wa gba awon alaye lekun
1: nijo Thursday 24th
0: ben o gbe ni to ba fe yi pada rere ko mo bo
1: ni house of chief ni house of secretariat
0: yes
1: ipe meji ikan ni 11 to 1
0: ben ni lago mo kan si
1: 2 to 4
0: ben ni collection to a lagiri fm 96.7

ojire tin gbo mi e ni faisan lo gba o ewe nje adu loruko temi are aturo ogun da world wide lati bi ki bi ewo ko tin bo wa si gate oje e so loje ibi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba ni soro to ga gogoro lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomo na wa ni di ero omi e bere ile oloye ewe nje adu bi egbogi sanko sanko meji kan to sara lore ni mo gbe wa fun akoko

0: na baba wa npe ni jenjen tabi ateseku ki gba di ofa ni so papo mo ope eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yo ku tai tai bi gba ti ko si eje nbe tabi ka wetan lewe ki nkan ma rin kaakiri ara tabi ka ra ma ta ni sai ale ma lagun lori kore tabi ka je ndi e ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara o ma gbona ni gbogbo igba egbogi ogd aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun mo se si lana omo toto ase olomi re ele lo nfo kokoro tinu san ara ase oniye fun re to nfo kokoro tinu eje egbogi ogd aba formula ta fi nse itoju gbogbo ntin je kokoro ara bakan na ni egbogi double bare aba formula ele lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo nba yin soro o ma fi wo ri bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigba ti agbande ko si okun ati agbara fun won lati le ma se ojuse lodo awon momo wa gege bi itatin wa idini ti a fi ko awon egbogi ta fi ndena awon isan ti so ni di arugbo san gan lodo obirin ijo ojo orile din agbara ku ntodun ta nje o le fa isan tapa tabi jedi jedi ato si orisi meta lo wa ba isan isin si okunrin gege be lo sin si obirin inu omo okun inu omo gbona inu omo dide pale ka je ndi e ka ti sari yo ko dabi ka se ho ka po nkan to na mo ni lo fun ka ro okunrin oya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si ko dole ka ma lagun wowo ka ma mi gule gule ojo orile din agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejumo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin beti akase gbogi tan pe ni double bare egbogi ajogunba ni e ba mi lo laji lale e lo laji laaro ojo keji te ba si gano ma ni ara o wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni egbogi wa nti o se fun mi ara nti o se fe je ara e kan se mi oloye iwe nja adubi are aturo goda worldwide e bere fa kan se egbogi tin je double bare to wa fun ailera okunrin orisi meta ni egbogi yo tori pe bokunrin oba lalaafia onje ota eni omo je odumare ma si an february osu ti o pe olomo je aje nje ota wa gbogbo eyin otoburu oni faji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye iwe nja adubi lati bi ki bi e woko tin bo wa si gate oje e so loje ede ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba ni soro to ga gogoro lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye iwe nja adubi ero ba ni soro tele pe mi si o na ni 0800332601 0800332601 tabi 08053459223 0805345923 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti ro ba lo logun odun ojo kan so lo toro ba obeyan ba de ta fasoke to ba idogo ri baba yo ba ri torun wo e da ko ni gbowo ekun ko fi raje rin o a ni faisan lo gba
1: mo ni o fi mi sile
2: n wa je olobi kankan loni
1: ibo a lo ore mi
2: ore yin na
3: ore wa kilode laaro kutu
1: fogun si nkan kan jare
2: e wo ku ode laye nkan be o ogi ire ri koju ti sitile mo e wo ibi ya je mi
3: mo ti o si nkan
1: nkan se mi
3: a je ko ti gbo nipa dogu bare
1: ki won fi se
3: alewe atebo ti won fi mo ijele gbe kale fun gbogbo okunrin dogu bare aba powder o n le mi na nlo
1: dakun nibo lo tin ra nemi na lo
3: a de be
2: ko ya wa dogu bare ri ni o bi be ko mo je ri onle lale
3: ewi nja Charu Medical Clinic lo se olule ise won wa ni 7204 Oke Ofa Baba Asale bus stop Ibadan telephone 0803-326-0141 tabi 0805-345-9223 double barrel aba powder ogun kredi oko aifa
4: Lagilu FM 96.7
5: o bale bage o wole pelu steve Gentleman on the body system o bon tarigi akanse bitters to ba orisirisi aisan bi adota ninu agu ara wo ya ya 50 bitters be ti gbogbo bere ko dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal david lati se sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo aye gba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sunrayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nibi Kuba 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esinle lira kakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Plot 3, Light and Craft Building, Basoro Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. Nadaki Jolote.
6: Tell me what
5: did
6: you stop us
5: and
6: do? How long did you stop us?
7: Country people, the Ember Motu.

0: Monkey ko dede akoko yi ni gbogbo bi te tin gbo ikan ni yi ikan ni la gelu FM 96.7 oke gachuke ile funfun balo la wa ni felele ni lu Ibadan etun ku amoju ba eto yin eto wa oju taye eto to ni se pelu karakata efe raleni efe taleni efe rale efe tale efe ramoto efe tamoto best option leto yi je fun yin mo wan ki yin ka bo loruko lootu eto yi oga wa Kenneth Ugoje mo wan ki yin ka bo loruko oga mi Benga Oyato Olayiwola ti loruko itunu Dixie nomu alaja awon eyan kariki igobeta la mo so igobeta olu mujiwa adeye loruko titemi ti gbogbo yin mo se redo la posto apostle yin lori afefe tun ti de lale yi lori eto oju taye loni ti si ojo keji le logun osu kesan odun 2026 bele njalu le osu meta bayi ta fi dagbere fodun yi wari lele yi to kukodun yi pari ati mi ati gbogbo eyin ololufe wa patapata ani mo ibanuje ani je koro be la si ni mo inira ori be ku se be gbogbo eyin te ba ni un te fe ta patapata esumo de radio yin eyin te n wa un ti e fowo de mole eyin investors tabe eyin te ti tuwo kanjo te wo yi pe the best thing ni ke fi rale tabi ke fi rale yala e fe ra ke wa pada wa tuta to ba ya ni tabe e fe ra ke lo si jeyin ti e n wa moto te fe ra e bo yo wu yin ke upgrade esumo di radio yin e je atun jo se fun tale yin afaye gba ipe lati le gege bi se wa bakan na la ka won messages ti nbe lowo wa se wale gbogbo eyin te ba raye pe wole lale yin te gbiyanju boya oju opo di ni te se o simple iyen mo ba wa bi to bo number kan wa ta mo nfi sita to ba ku die ke to yin pari number yi WhatsApp number ni ohun te ba fe ta e send the details yes si number tan so yi to ba se je pe eyin ni nkan ti e n wa te fe ra ni eyin no e send the details a kan si yin se ba pe number yi to ba sese ta ba gbe eyin send message tori opolopo igba ni lo mo nje pe a nde yan kan lohun lowo lori call e mo ke ti ko tin ba nwole yo duro ni waiting ni apiki call yin apiki e sa send WhatsApp message yo rorun fun wa lati da yin lohun be e se oju oni tin destiny na nbe nbi destiny kan wa ara le
1: Babatunde Abib Destiny Mr Destiny lo nki yin pe e kale e ka bo sori eto yin eto wa oju taye fun tasale yin to n jare lati le ise wa lage lu 96.7 FM oke gajoke ile fufun bala ofelele ni lebadun ori eto yi lati mojo aje koni so ateni to fe ra ateni to fe ta ile moto lori eto yi e se tengbo

0: Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Ekale, sa kile feta.
1: Oh, Jalesa. I want to send the photo you are seeing at television.
0: SND chia si ati television. Elo le fe ta chia nye. Se ti chia koni to je fabric si. Elo le fe ta jale jale baba.
1: Ani ti ni si ti bo. To ba me si ti bo ele. Si te mi kye ba re ni tamba fe la.
0: Yi tamba fe la ka so fun yi. Television ye LG product ni LCD. To je 32 inches. Yeah. Yellow lefe tan no jale jale.
1: Ordinary.
0: Yellow lefe ta jale. 50,000 naira. O da sa.
1: Uba wale ko singa to bi.
0: O da sa.
1: Singa ka to si.
0: Yes sir. Yes sir. Hello.
2: Hello.
0: Eka le baba ki lefe ta sa.
2: Okay. Okay.
0: Yes sir. Yes sir. Ile kan ni to je 3 bedroom bungalow teni yi fe ta. Ni awon ti ko ile yi de window level. In be lori half plot of land. Ile ta nso yin be ni mortgage close. Iyin o lagbegbe Akingbele ni Akinyele local government. Iyin o lona omo ni ya. Baba ti koja aiti yin Akingbele ati aiti yin onjo mu fence ti ra won ni ile tan so yi 4 million no fe ta sugbon mo so ni jejo eni yi to wi pe ta ba re n to mu 2 million wa jale pa won gba ala won ni lo wo ni yaju.

0: Hello.
1: Ekale
0: baba kile feta sa.
1: O feta under bullet sa.
0: Moto to je under bullet yi awo nuna.
1: Oh, 6 models.
0: Sa?
1: Sa 6 models.
0: 96 model.
1: Sa 6.
0: 2006 model under bullet we say 2006 so. Mm. Tori EOD gone 2003 to 2005 oni. Mm. Bullet si wa before baby boy. So bullet should be 2000 2001 abi 99 gan. Hello ni ti koni wahala kankan.
1: O ti esi ni be.
0: Mm, esi ni kan ni osise sugbon ni ti ninu oni ti nita. Elo le feta jale jale sa.
1: Lepo mo ni di owo ti ba ri
0: 1.5 million. On da bullet ti o ni esi 1.5 million. O mo ti n ba price yi o di dogba. O da sa.

0: jale jale la mo un feke so lori eto yi o ya destiny jawo doti ye kini nbe nbe
1: two plot of farmland kore ti won fe ta o wa ni igbagbo village via oni ni iroko akiyele local government area 3 big pen o wa nbe fun adiye ati awon livestock ti won le en to ba ra to le ma lo gbogbo ti wa lori ile yi oni electricity wa nbe oni konga deep well o wa nbe gbogbo iwe o pe pere pere 15 million naira pere ona feta
0: baka na plot ile kan ni to ti ni ile 3 to je 3 bedroom flat tan ti ko de window level ile tan so yi nbe ninu aba teacher yin ni agbegbe omi adiyo oni document tan won ni survey plan at land cess agreement 5 million naira no feta seri gbogbo n ta wa ti kan yi atele yi tan won eyan ti pe fun lori eto tan lawon feta ati eyin te ti pe na te so n te feta gbogbo yi te ni fe si kan tabu mi number ti mo fe pe yi ohun ni ke send WhatsApp details si n te fe ta tabi n te nwa te fe ra 0704238 3951 0704238 3951 loruko olotun eto yi loruko Gbenga Oyatola Olayiwola ti loruko Itunu Dixon la mo dagbere bayi a pade loje mejo atawa ateyin lagbara Olorun Olumuyiwa Adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo se lori la post destiny ile ya
1: Babatunde Abib Destiny Mr Destiny lo so pe o daro o ka fere pade loje mejo
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: Akọni by Wash ni Lagelu FM 96.7 pẹlu Ogunduba. Ogunduba logun akawo magaji atokun eto Akọni by Wash Olodun Mario Masehun lori abuka beti kanka to yonda fun Ogunduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to ki papa bi obe apan leti gbogbo olugbo Ogunduba logun akawo atokun eto Akọni by Wash atokun ti ki roju lati se wadi ohun ise mbaye gbogbo ton topa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akọni to ti lo mamade oba batan yo baro ba o aroba baba tan yetu ede lenu Ogunduba logun akawo lori eto Akọni by Wash ni gbogbo ojo segun Tuesday lagun mesan leti ti lagun mewa le bere ni Lagelu oke gajoke ni bi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akọni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan lenu awon to tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka akọni osere onisowo onisi owo to ti lo eto Akọni by Wash gbagban kan si ipade dale Tuesday pelu Ogunduba logun akawo agbadari gede
1: akan o ti de o Ogunduba ti de o akan o ti de o Ogunduba ti de o eni ba ti sun ke tete ji won o e so fa lara o Ogunduba ti de o e so fa jero

so je moriba moriba kin to wole ogudugba logun akawo moriba moriba kin to kankun moriba moriba kin to gbode o mojuba lowo akoda mojuba lowo aseda afike tun wa ba nse lole yi tori nkan mi ko n o le da se o egun le e wa be mi se ni o o sa oja e wa ba nse ni ilokunrin ilobirin e wa ba nse o agidimo laja awo won le fe awo bayi ni gbe awo ngbo bawo ba gbo won gbo awo ama te awo ama ya so atode ba ti de aja pe loko olootu eto yi eto yin eto wa eto akoni ti gba wa se ohun le mi fi nki yin ka bo si ori eto akoni gba wa se le se radio eleru ami onjeje ile se radio ti lagelu ikani mere deni ogorun to ndo to le meje oke to gajoke ta wa kale si le funfun balao opona felele ti nbe ni ilu Ibadan to di dikse ituno oma alaja ona ni amuju ero ti metayo omo yi ladun amoro olojo bi oni olorun ma je nfa kankan je ko ona ni olootu eto yi o se opolopo odun laye igba odun odun kan ni ayajo ori kadun na ni okuku se ranti ijo abi ni lasaye ma le igbagbe ni bo ti e je pe njo na na sa wa mo kin sele a mo tin sele o alagbara mo se se npitan fun ani njo ta bi o bo se se ni njo ti suna re en to sele njo na ni lo na mo na ti pe njo to temi ta omo yi ladun akiokio akiokio o se opolopo odun laye igba odun odun kan ni o so ibi ti ari eyan mana abi eto ye eto wa eto akoni ti igba wa se na ni nlo lowo lowo ile ise radio elero ami onjeje ile ise radio ti lagelu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajoke ta wa kale si le funfun balao opona felele ti nbe ni ilu Ibadan ba se ma se na la koko kan lo agba mi e lale abi sugbon inu mi dun ayo mi kun mo ni anfani lati ki kabiyesi Olubadan ti le Ibadan is imperial majesty oba senator Rashidi Adewolu Akanmu Ladoja Arusa wa kabiyesi o mo si fila fun ori ade o aro ba fin e lo ba pa mo si fila fun ori ade to ta ni puro ta ni seke ilu Ibadan to ti nro kekekeke pe kabiyesi won pe odun kan eyan lori apere baba won so ti ya podun kan na nu it is right ojo e ma pe ke ma pe lo to opo de follow tori pa wa nu alaafi ara o na ni o ja mo pe ojo ti lo to ba kabiyesi won pe odun kan mo ba kabiyesi dupe mo si ba gbogbo wa ni ilu Ibadan atokunrin atobirin atunle atalejo ati pe ko salejo kankan nbi kankan mo gbogbo wa ti do nile afẹ to ba fe mo ki kabiyesi aku orire laarin odun kan
ti baba wa lori apere awon nkan mere mere lo ti sele ninu ilu to je nkan da e ri pa le ma soro le gbogbo opolopo to je pe won gba dande o se gbe oro le doja aba ni waju are magaji a si mi yu ari ori are gbogbo magaji le ibadan ta e ba ti ri awon ti won pe ti won ba ti sa ti an gboko obome lo e je n so fun yin pe e bo nbe leru won ni a ma ye awon kan ni won ti pe ti won sa tori won mo yu pe ose meji ta fi tele ibadan atogun me ogun ti won bo lori gun mere rin nile ibadan won ebura sugbon awon omo pe ta won ba wa sa fun yan se won le sa fo se won se won le sa mo lo lo won lo ni won to ba ntele alabusi to ntele alabusi alabusi won na o ya te de to ntele oje ni won na oje nwaju olohun ni mo mo wo te nkan ba wa ni po kan ti wa ngaru apa ti ngaru owo pe awa ni kini won o se fun mi iwo dan agbara lu agbara re lori eni to fe lo fun lo ko si ri be olohun o wa fi ore rin ah en to olohun o fi wa gba pada lowo ti e yo ju iya ti wo fi je eyan lo nta ti riri la nso yo akika bi esi wi pe aku mora odun abi aku aku mora odun odun na ti e ti wole ta ba ni puro tara wa je ogbe o ma ro keke lato la lo ni isin ni o ti ma ro keke mo si ki magaji asimiyu adepo ju ari ori are gbogbo magaji ka fata ile eke ile eke ile eke o di sisi ah mo ki gbogbo omo bade ku orire egbo li eke ri lasiko kabiyesi eyi baba mi is imperial majesty a si li eke ni afin olubadan ti le ibadan ti nbe ni oke arema sugbon bi mo se n babo gbogbo owo to ba n lo gba ile onile lona ito roko to se o ro to ro lekan ti ko to se to ba wu o ti mo so igbo to ba wu omo gbo ko si nkan kan te se fe mi o tori se tolorun oba ti miran mi mo nje sugbon ti jo le oba mu o enikan oni kan se nti o gbe o nija o ko di gba ti an ba eyan ba ku ti an gbe sare re ti an sin ni le mu o eyan ma wa lori ile ti o si ma rin lori ile sugbon tori ipo osabosi sile ile o si mu o ekure oni ke bi eku mo eye ri oni ke bi eye mo o wa ma paye ni si o aye o si o iwo lo se ra re mo ki gbogbo awon agbima to olubadan gbe kale bere lori are asimiyu magaji asimiyu ari ori magaji odeku ojo ni tin baba mi magaji ismail lawa magaji ile ajaye amadu loje baba yi ni ka ma fa awon eyan kaadi lori eto bayi ojo ni tin bakan na magaji ogundele magaji ile onelu magaji ogun muhammad ogozozo evalon nedi kan baba idapo ojo ni ti o to ogudugba logun akan oloko mi araye maje wa na nira inira oda japo lomi adio aki ismail amakiri aku eto to fi dori olohun be lelesu ajo ntuko eto ni to lale mbula lo ni bulare a n lo soju oja abati toju oja de eto bere ni pere o

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 07018211111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nsegun ti mo so yin na nitori pe awon ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwon o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si ku riri leyin to ba n ku riri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je eyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo nto wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi ntoju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin nto ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de le so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: Ladilu FM 96.7 tan eyin ara ile wa mo ki yin nibi kibi te ba wa lale iya dupe lowo eledumare oba aji pe awa lawa ati dupe pe eyin la ba ati tiri ba se nde iya chikito ati iya togo ati ti de lale yi a de dupe pe awa lawa eyin la ba mo fa fo koko idupe lowo gbogbo yin te n pe te ni a ogun iya togo o se gidigidi lara yin o pe e dupe lowo won e oluwa seun iya togo to ti wa ninu kulu wa lale iya togo e je ki awon eyan mo
2: at tun dele ni
1: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo olohun pe awon to moko won logan oko won ti pada si won lowo o da kile gbe wa fun wa lale yi
2: e se olotu leni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun sangun tabi romatisin tabi awoka opolopo arun tan so ma nda mu awon baba wa aba awon mama wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo lo ma nda mu opolopo awon eyan
1: ni arthritis
2: romatisin arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba ngbo mi nisin nko to ba po ni aisan tan pe ni romatisin wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe orukun yen ru e o le ni lati bikan si bikan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemiti e ma be lati eyin bayi
1: lati ba
2: telemiti ma bere elomi o le gbe ese yen mara rara diki se po last dent tiki se po ni aisan kan tan pe ni ropa loro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma nfa ohun a ma complete san ese yen o ma nfa ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon isan yi tori pe arun so pe tumi sita kin fi esile bo mora kin pa ile isan so te ba pe ni awon isan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama togo wa ni academy olomi ti e ba ti de academy olomi be ba nbo lati iwo road te ba de academy olomi e bole e ma so de express o ego bridge kekere e so kale pada ni o ki e wa pe ero bani soro mama togo 080 3588 1010 30 ke mo se se alaye lo opolopo elomi tun wa tan pe aisan kan ni aisan ito atoju laarin ale si aro elomi le to ni 7 times five times omi te mugun ni duro sara yin iru eni bi a ma complain pe o nru o ngbe tiro kan bayi ba tin sele o so pe o to atoju to n to yi o oun lo fa bo se nru bo se ngbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon gba to ye pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni aisan ito sugar elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to ba ito yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try ito yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yin apo awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ditu sile eyin te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mo motogo pelu ogo olohun e de dupe fun olohun oba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
1: 1 minute no do
2: ti okunrin ba kole fun obinrin ti okunrin ba ra so fun obinrin to ba ra moto fun obinrin ti o ba si eto e dede obinrin oni like
1: to ba fun nipo kipo ki to se pataki
2: okunrin oni like iru eni be o nitori pe en so pe awon obinrin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
1: okay
2: to ba pe o le se dede ati dada o le se eto e fun yawo eni le kan si mama togo mo ti ni ewe ati gote ma lo te de ma dupe fun olorun oba
1: o da mama togo sheri oro pe won to atogbe yi ki le ro po nfa
2: e se olotu sheri nkan to ma nfa ito yi o po akoko na aisan kan ma npe ni atosi yen ni o ma je ke yan to sere sere sere laarin 5 minutes atun lo to mi ti oloyibo npe ni infection o le fa imu gan iseto yi na te yan ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon arun ta le ko latara te ma ko latara ibalopo okunrin atobinrin o ma nfa ke yan ma ri toto dede mo elomi de ni
1: syphilis
2: staphylococcus infection ben bacteria infection lori shirishi ben o le fa ki ibi titọ tin jade ki to yin ma le okunrin de ni prostate enlargement yen ma nse okunrin nikan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro eni be ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be nkan sele ni o o wa ni anfani laarin bi odun marun odun mefa lati mi tobirin mo pe o tin ko letter si postrate o
1: so o se pataki okunrin ma dogo
2: o se pataki
1: so that nkan to jo mo pe ah o postrate de o kini ko kini
2: ko ni le sele si okunrin be
1: ni le sele si
2: so olorun ran wa lowo nkan to le fa niyan olotu
1: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olohun a gbogbo
2: be ni olotu
1: awon na ale ri
2: be ni
1: o da e je ka wa wo ile ite kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama so won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko nse je ku je lo nfa kini abi je di
2: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lo repa lo je iwo lori awon kan to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to du pupo ju o di pe kiro eni be ni ase kan ta npe ni jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to du sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo latoju orun to ma baja elomi o mu to du be to ni aisan jedi ti enu die gan ti yo ko je pe o ti to ba ti lo toilet bayi a ma fowo ti sinu ni
1: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
2: ona abayo wa
1: mo ran tin si pe o ni enikan eyan ko si meji to ti so pe ka won ba se ga bayi kini to wa ni enu ibi ta won tin yagbe akojade sita ta won ba wa se tan awon ese wa fowo ti wo iwo san wa fun uru awon ni be yen lodo yin
2: olotu iwo san wa fun se ri ewe ati go ta won baba wa nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na e o lo te yin le mu mi ti se kan ti baba mi ti fun mi ti pepe bi pe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
1: ogun
2: ta ma jo ise itan awon ko ni ke ko lo busi iga te ba su e busi iga fun ojo meta abi e le mi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
1: ya togo
2: a wole
1: won ko bu kini e won
2: ise baba mi
1: ni won da si
2: won
1: tun se ga won da si
2: won bu si won flush e
1: won bu si won flush e
2: leyin to ba ti meta
1: to ba ti pojo meta yen
2: to nko
1: won ma bu kini e sinu eko
2: ben
1: ma
2: won
1: ma mu eko yen
2: nko
1: ta nso yi to jade a wole pada
2: be ni
1: e ri pa ti so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba wa gbele eyin iya wa lowo kọlọn je ko kan awa na
2: ami
1: o da iya togo mo ti e gbo pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin e ma se ko to gun ori obirin o ba da to wo ele
2: be ni olotu
1: ona wo lo
2: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma n fa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so siwaju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma n fa kikini ma sunki tabi jerije na o le fa ko ma sunki to ba de tin sunki e ti mo pe kini yen o ba ti kere ju obinrin o ni like e
1: ah ko le kon le gan
2: so a ni awon kan te ma lo fun yen na e to sunki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda o ba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
1: ogun
2: ko si be ni ko so ogun iku gbogbo apata
1: aju lolohun ni
2: gbogbo nkan ti olorun da o da to je pe o da ko pe ko dogba elomi a lowo elomi a bimo elomi a kole elomi oni ni kankan sugba iku yi opin dogba
1: ati olowo ati talaka
2: o la fini eje ka se daada
1: ka ma jade si ti e pamo
2: ku won le ma so ti wa na ni daada
1: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti chikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
2: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere laton sugba nkan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to mo yin fun ma sanra ko si nkan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba nto omo to mo ba kere ta ba se bi mo n baby wa ni eya e ma lo awon ago ifun to mo ma to 2 months omo ya ti a ti put on weight gan so a ni awon kan te ma lo fun kini
1: se kini na le se o le je koko na put on weight
2: be ni o
1: koko na tobi
2: be ni
1: that means ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to ye pe oko won kere
2: be ni
1: ti won ba kan si odo mama togo
2: be ni olotu
1: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
2: a dupe fun lo
1: e to ku e de nsuki nkan
2: nkan na ni atotsuki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lo kini yen mo because ba tun lo kini yen a tun ma tobi si to ba ti tun tobi ju problem ni fobirin
1: eh ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adugo won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to tun to tun bere awon ibere kankan si
2: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080

ta ba ti ko lagbon ti kaase eyen ta yi koto fun kaase ogbon to ba ti dowo ago mokola koja ta yi koto fun kaase abala mi eleyi to tun ja o tun wa ni ara bala akoko oni toro omoran eleyi te la anfani ati gbadun oro omoran daada agbon ti job connect na nbenbe awon eyan kan wa to ye pe lasiko won ni ise lowo eleyi to le fun je sori tabili awon eyan kan eyin la de ma po lati ni le bi mo se awon eyan kan wa ise lasiko to ye pe to ba ri ise won o se hun nsole o won o se beyin ba wa ni ise eleyi to le fun je sori tabili awon eyan kan e kan si wa loju opo eleyi ti mo fe pe 0806 87 84932 0806 87 84932

0: yi nkan ti a fe gbe ogogo lale yi eje atun ranti lale yi e mo pe lopo gba a ma ranti
1: egun mo ni won a fi mi
0: ma n se ranti ati ma se bo wa
1: ero dale
0: won nkan ta ti se ngba ta wa nkekere lopo gba o ma n ba itode
2: babalaba ni wa o egun mo laye babalaba ni wa
0: eja soro nipa ba se njeun nigba ta wa nkekere
1: o su pa won ni
0: gogo la fe ya si gangan be
2: oni ki lori
1: sari don baba woni ki lori
2: woni ki lori
1: woni ki lori
0: ati ma se bo wa ngba ta wa nkekere
2: lo be na so fun wa shalaye
0: opolopo ba ranti
2: be na so fun
0: bu erin pe je mi ti mo ti define boy

bo pada latojo oja te ba se ndara po mo wa in tu faaji yen le die ni o de sa ndale ru ni sa mo tese bo wala waya loju agbo yi kara re bale metete.

0: atu jonko je bi no do 100 naira pe lati arodo 1000
1: sugbon ti dade o
0: e ba gbo alasiko o tumo si pe eyan mo mo figun so gi ni a mo dun yan gidi
1: ano adana o tu ba ti lo ni ta o sure sugbon ta la gba fi oni
0: re aje n lo sodo olami le kan bandele le kan bo ni gbogbo nkan
2: e ka le gbogbo omo nigeria ati eyan ara ile eh lodo temi bibi eh iru nkan ti amo otp ti won so on lo sele lodo temi na tori pe ta ba che ti jeun tan gan eh won ni fun ti fun wa ni eja aberin tan ba fe fun wa tan ba se ko le yin lowo gan bayi o le je n to tin run gan na ko fun yin te pe irale ale port to tinu in to ma fo mo port won ni won na ko fun yin amo e wa lo party gan won wa fun yin lo nje awa won wa fun eran si e kokko mo woju won ko tori pe mo eran gan je tori pe kini to ba le kokko mu eran je ah te ba dele wahala ni ta ba dele wahala ni tori e ti e ko gbodo pe won fun yin lo nje wa kokko mo eran je won ni okan jua o le ko soruko tan ni pe yan tan so o de je ko mo yan la na dagba de pe to ba ti se awon elomi gan o ti won fi ru nkan ba nkan to ba ti gbo nje fun won bayi won le mo le erun ri onje yin pe ohun ni won o ko je so eh o je ki eyan mo pe teyan ba wa lawujo ibi to je pe ipejopo so wa o ko jeun ko tori pe o jeran amon gba yen to ba lo kokko lo jeran ko tori pe o jeun ah wahala nla ni o tori agaga to ba so wa jeun jeun tan ah won ni okan ju agan lo se to fi gbo jeun gan lo wa won won ni ke so jeun gan lo wo je
0: lasiko gba yi to je pe ohun la ru iriri bayi koja o mo ran ro lokan pe sawon bi lo si bimi akoko nu e keji ni pe se gogo kini yi o ti o debi pe ko lo jeran jenu obere
2: ah be ko se miri amo gba mi a mi le so mi a
0: laarin mi ati omo nigeria o jeran jeri
2: eh o apuri o apuri
0: to
2: apuri o apuri
0: to sin o jeran jeri nti abo jeran jeri
3: mo le so pele kan
0: okay
3: le kan
0: ko
3: awon ah kami mo le kami mo ko wa yin last ko ti go ba ti su ni ti go ba ti su ni ma se run ko wa yin wa dupe lowo olorun
0: ki lo ti o de bi pe ah ah gege bo se soro ni se o pe ni pe awon obi o pe o mo po le sikere ki lo ti o de
3: be iwa yen ma wa ni gugu ko so ebi lo awon awon to je olowo yen go mo le so pa awon ki extraordinary account ni si report to be ba dun yato to be ba dun yato wa fe tun gba mi eran to ma fun ngba mi o le ma to wa o pe to ba de bi lo won yo ma pe poli ni ipo olokan je oloju kokoro but please bo ni ah mo ti lo si mo report yo te ko lo mo ni bo won o le ka mo eran yin o le din
0: o gbadun e
3: eran yin o le din se gan yin so inu port yin eran yin o ni din mo mu de je nbe awon kan te ku wa fi yin bite e die ni wa fi yin ran ni mo ni yin ma fi yin de mo ran ni mo bo sha du lo lo yin
4: tunde je kala to do ta ba so gbogbo ese ti mo ti da nigba ti mi o ko lo let my ku fori jin
0: ami
4: eh se ri ninu big na se mo se nigba yen na ni to ba je pe everybody ti sun lo tan se ri ko ko la ri ki eran yen de

0: ba se n darapo mo wa e si yawo ibi te ke wa na le wa yi 0912370865 0912370865 lati le okere +2348142249106 ja ko sa won ara le
1: ite ye
0: lojo po Facebook mo ni ri Nuruddin Wahab won e ku eto sa Mr. Colades olorun a ma fun yin se o olamilekan oga nla watching you from Ilora be gele olanre waju oluwa se mi re won ni aji eyin je won wa fe yin be pe o le ni anti o aji eyin je hello
2: Alare bana bana
0: e kalema
2: e ta mo adura yin ogba
0: ami e ko
2: ojo mi ti yan ma ri so
0: mi o
2: la gele oni jo
0: yes e se won ami
2: pa ni ngi ki a wo fun ni ni eja abo tabe ro didi mejeji won se fa wa pa be e to ra ma de oni ta ku te la wa ti a be ti ta ku te be mu eran abi wa ya lo meran sondi sondi ni o ko si pepe nbe wa ko be pin a wa ja wo wa re ja ni ndo ba pe mere la we ja ha bo wo se pin ya lonu a si gbadu afa kan
0: sugbon e mo
2: kai gan tan
0: e mo binu iya mi e mo jeja je
2: ah ya ko kan eyan le mo se ko tun la si bi odo
0: e tun la si bi
2: o won la ri
0: emi kin seru awon asiko
2: je mo e ba se be mu eyan ba wi
0: e ri pe igba ti Elizabeth n soro lekan mo ni pe se o mo fi sabe re si ni abi abi amola ara kan ta wa
2: se abi mo le ti ni re
0: ara
2: se e kan la do ti ba gbe wa la ka bo ti se o pa ni eyo o ti a ti a ni o pa ebi won ko fun yan ni o ka ti a ti ko si gbogbo wo yi po re
0: ah o ni ba wa tun se mo dogbon si
2: ah wo le ri bi mo ba won o eyo ti jije baba yi ti tegbon re baba buru e lo ka yin so e ma so eran po lo be eyin e lo mu kan
0: ebi
2: baba jije mama mi o mo
0: so
2: da je to ba won e ka ba mo ko ku mbe
0: eshun hello
3: hello
0: Hello. Eka lesa o koyin bele tin pe.
3: Abiodun Adejire ko mi lati be run pa.
0: Eka bo sori eto isa.
3: Kolade.
0: Mo ngbo yin.
3: Eni da mo ta yogba.
0: Ami.
3: Eni gba ikere awa na o ibi agbe ni abati wa.
0: Agbe.
3: Aba ni dunde. Ma ela wa ni repoli. Aba ni dewo school. A ma bu epo pa. Aro sinu gegi alo ta a ma n bu koko
0: nti emi o ti e bere pe ki e mo jewo awon iseyin emi o bere aye eje wo eso kan la wa e mo gbo
3: awon wa ngrije ke ngba na
0: ngba te mo je ngba te wa n keke se mo pe ja je ni abi ejo odidi le mo fi jeun abi e ti e kin fi kankan je rara
3: ngba aye kiri a eran nla la bi mo n jeun ria bad mo de papute
0: eran la eyin te fe ran la jeun eyin o le loju kokoro de bi npe ke tun le lo pada jeran je
3: ah a mo pada be o kini na ba si be lale be ba isun pere a lo si kombod ni ni kombod ron go be tin gba na ile ebi nla ni kombod wa arin package arin o de nla ni lo wa aba jiluru ti ba pa wa a lo si kombod wa dun ga dun pe ra ke re je a ke jaje ni
0: e tun ko je
3: ti ya eh ma ko je ni
0: da e seun
3: e ma mo je

0: Hello.
1: Abang Kuta.
0: Yes, sir.
1: Nyaran yo.
0: Yes, sir.
1: Mata suaju.
0: Amin.
1: Chief Comrade, ile samet don joye ki o bere yo lo ba ka tabi joye ka. Lawe lo n soro isola.
0: E seun.
1: E ku ere.
0: Yes, sir.
1: Sori ere na la pe. Ale ere la nfo ma yo se.
0: Bene.
1: Lori nti abi se ma. Nigba kan. Ti awon baba wa atawon aya ti wa ti won to awa.
0: Ayo.
1: O si ru nti wa le se. Wa le se eran, wa le se eja. Won o fun wa.
0: To di ti le ma je.
1: Ti won o fun. Sugbon ti wa bembe ni wi pe.
0: Kini size ti won fun yin sir?
1: Won a bo ba jeja. Won ti de si size ti kaluku.
0: Odidi kan bi
1: won la me
0: nti mo fe ke so
1: won la me meji o wa e to ba gege mi ti eran ba ni mo ti gbe eran yen si size ti awon mo kekeke yo yato si tagbalagba the worst part of it e wa ni wi pe e wa gbodo jeran e fi je ntan a fi si owo si ni na fi je ntan ngbe ba wa je ntan ah elanfani ati je
0: be ba wa so aye so pe oke o se beyin le kuku ni eran le kokko fe je
1: oluwa yo gba ipo o le nko
0: se be pada je na ni ate
1: je so chema awon bi mo se fi ko awa ngba yen niyan o se je niyan
0: o da e pe to

ni pe lo yi ko to fun cash e le a ba ti ko to fun cash e to a wa wonu abala se gbo yoruba lo tu de adegbe ru amo otp oda poda boda poda le Hello, my cash. Yes, see, *347*1004*2#. *347*1004*2#. Be bati test soju phone. You be bati endara po mo wa test soju phone. You lo kamba yo yi buri yo ki inka bokwe. Effect tag pelu 500 naira. Ke mu wan be bati mu lo kan inyoni lori la geluni yo be bati mu wan lo kamba yi. Yo gbe yin lo si se USSD le fe lo ni abi bank transfer e mu bank transfer yen be ba ti mu bank transfer oju ese ni o generate account number kan fun yin to ye pe ibe le sowo si e le ta meje le ta meta tori be ba se ta si lanfani igbigba ori ko yin lo se nkun keke si eje tun wa so yin fun yin be ba wa ta tun o ba ti wa pe yin lasiko te ta ipe ti je o won le pe yin laaro la pe ti je o ticket ni o ti baje e mo kan le mi kan o tori pe cash e gbogbo awon eyan to ja pe won ta patapata ni o nawo owo si so e mo mi kan ra pe boya pe e wa ti je sugbon ni ale ibayi eyan meji won gbenu si 25,000 *347*1004*2#. Be ba ti fi le mu bank transfer lowo kan bayi be ba le mu te sowo sori e bayi yo send message pada si yin e ti tanu ni ipe ayo loku te mo reti tabi ke lo soju opo website www.cashier.ng be se ra mo ta te mo ta wonu ara won o na nu iyun ni ka se ile ita tin so nipa e lati oro e je mu ipe latapa bi oda oja tinti ikani lagelu le wa e te tin gbadun wa lori eto yin eto wa ile ti around this in leti te tin gbadun wa lati owo ago mewa koja bi iseju meedogun Toye to wa loyin ladan. Won te wa julapa.

0: Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Ekale, o ko mle adugbo bulletin ba so re.
1: Adugbo Olodo ni o.
0: Olodo.
1: Lẹyin bank Olodo.
0: Nje e ti e mo bi ta tin ba yin soro nbi.
1: Mo ngo to ga gan lo lati lu ni.
0: Ake wa de tete pe. E tete gbe.
1: O bi mo ti fe ma so ni olomoje mo asare. Mo sare.
0: A ti gba o le tin ta cash e.
1: Eh,
0: play re ri abi.
1: Me ti jeri o, me ti jeri.
0: Sugbe ti ma n ta tele abi?
1: Eh, mo ta ni bi je ta mo bere.
0: Ije ta le bere, mo layo lati so fun pe ti je 25,000.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Eh, customer care o pe yin lati bere fa candidates
1: lola.
0: Oda ro sa.
1: Eh,

0: ẹyọ civilization náà lo jẹ agbagbe gbogbo awọn kan ta ti daye ba e ka le o eyin ti a amọ o ti pe yin náà tun lo nkin lasale ni abala se gbowe se gbọ yoruba e ka le se ti se tan e je tun fun yin je ba se ma fun ra wa je ka sare fi sere a sare jọ popo nisin ti o do didi awọn ti mi ti se tan mo ti mo ko wo pe mi o tori in ti mo ko wa lale yin o tun fe yato die asamo to ni e wa ide nu ni ma fi mo bere ti ma fi mo ju si bo de mo pe eyin gan e mo ba mi han pokan kini mo wa mu wa lasale yi bayi e je ju ibere alakoko e je kin ju ile kin to pe ero ibani soro omo ewo ile bi se wo mi ngun gbo yoruba eyin temi e je ju si yin jari ore baba mi kan ataye bayi gbogbo aye lo npa sugbon ko loju orori kankan e je ntumu ore baba mi ka ataye baye gbogbo aye ni pa sugbon ko loju orori ki wa ni ori ero bani soro te pe mi sire 0912370 8675 hello
1: hello sir
0: iya mi dada abilekọ modasola
1: eka le
0: ma yes ma
1: abi ayin ogba
0: ase o ateyin na
1: era anu gba
0: ami o
1: kilo ni ore
0: ore baba mi ataye baye gbogbo pa sugbon ko loju orori
1: ole loju ori ironla ni
0: ironla kabiti kabiti seyin pa
1: baba jomo
0: seyin pa ironi o e gba dada o
1: ebi mo ti jawo kan fun ilale
0: oto ni o oto ni o oto ni o mo
1: ti e jo gbo mi paro mi ori elo mi o tun pe wole wo osoju ori fun
0: osoju orori fun o gbogbo ara si mo npa on ka lukun to ba ni lo ni fi pa alada ni bo
2: olaju jala nje oyibo lo se we diwe olaju
0: eyo a je ntesi waju asama je okan gbogi ninu ire amuseye nile yoruba ire die orin die ni asama ilu wo ni won tin se asama nile yoruba tamo yin e je po wole 0912370 8675 0912370 8675 plus 2348142491006 asamo je okan gbogi ninu ire amuseye nile yoruba ire die orin die ni ki wa egbo ilu wo ni won ti ma se asamo nile yoruba ejo ejo

0: Hello.
1: Eyin wa fe yi bobo ni ta re eyan mi a pe wole.
0: Awon eyan pe o da po fe yi bobo nu o fe po.
1: Ibi ti emi ro pin ti pasamo.
0: Eyo.
1: Ile Yoruba.
0: Eyo.
1: Ilorin ni.
0: Ilorin na tin pasamo. Oh oh ya mi e gba ki si. Ki si.
2: O do di po pe calendar ti.
0: Ilu tan si tin pasamo ilu to si arorun ni o ti mo ti e wa lero pa awon eyan o ti e wa mo. So so a je pe gbogbo wa a mo ilu tan tin pa asamo lede Yoruba nu nile Yoruba ta wa shaking wa so ni Kolade si si wa le ni enikan ti pe wole. Hello. Hello.
3: E ka le kwetu.
0: Yes sir. Ki loruko yin bo le tin ba wa soro.
3: Labi mi kan lati ilu Lora
0: ni. Lati ilu Lora e da ku ilu wo na tin pa asamo daada.
3: Ilu Oyo ni.
0: Ilu Oyo kori be sugbon mo like igboya yin sugbon ke se ilu Oyo sir. Hello mi ti wa nbe. Hello.
1: Ama pata mo nle badan ra yin gan.
0: Ama pata badan wa igan sugbon ke tun so un ya mi. Ke tun so un. Hello.
4: Hello.
0: E ka le daddy.
4: Hello.
0: Yes sir. E ka le sir. Yes sir. Ki loruko yin bo le tin ba wa soro. Ni gbo oruko yin e dada.
4: Na sopete
0: mo sopete mi o. Yes sir. Yes sir. Yes sir.
4: Sopete.
0: Oya ki loruko iwe ilu wo ni anso yi?
4: Yes sir.
0: Ki le pe? Ni gbo yin sopete e.
4: Awon do pa samo, ni do mo pa samo sabe, sabe.
0: Sabe, ah no. Kori be, kori be, ke se be. Ke se be. A je pe e je ki si wale ni abala yen niyan. Ede ki si wale ni abala yen niyan. Ilu ti won tin pasamo ni ile Yoruba, ina ni ilu Ekiti. Ilu Ekiti ni. E ti get e baun. Eyo. Se kin tun mu bere kan si ni abi ka mo lo le lale. A je pe a mo lo le lale niyan. Tori ojo wa ti lo die. A tun pade to ba to dejo mejo lagbare Ledumare mi ni gboku si eyin na ni gboku si ni o e se ngo ni tun de adegbe ro na si lo ko mi amo TP e se o.

0: kaabo sinu ojo tutun. Atun ti wonu ojo tutun loni o. Olorun oba mi oke oku saanu emi ati yin. Ani bo nsese. Ni ta njade lo Olorun oba mi oke o saanu wa o. Anu ta lero. Anu ti o sele si wari. Anu ti o liberate aye emi ati yin. Olorun oba mi oke o gbe ko wa loni. Olorun oba mi oke oni ba te mi je fi tute eyan kan se. Lojo oni ti mo dase wo. Olorun oba mi oke oni ja mi kule fi gbe lomi dide. Lojo oni ti mo dase wo.
1: Ko ma jo, ko ma yo, eni lodun e.
0: Oro tin so tan fi mi sesin mo jo nso lawujo. Angeli mi mo je nsi so lojo oni. Emergency so nigba gbogbo. Ogo lo lara Heli lojo si ogbe Samuel dide. Saulu da boku soro ogo Dafidi igbera. Asise de ba Judasi ogo Jesu odogo agbaye. Ogo mi odogo agbaye o. Ogo mi odogo atewogba.
1: Ko ma jo, ko ma yo, emi lodun.
0: Yin ti n wi ise yi na n wi lodo ti yin.
1: Oyo birthday today.
0: E n ba mi sami. E ba ba mi sami inu mi adun ayo mi akun sese.
1: Congratulations.
0: Kaabo sinu ojo tutun.
1: Day today.
0: Ala anfani ati gbadun orin King Sunny Ade.
1: Celebrate we wish you.
0: Lati asiko yi. Titi wa go kan tori pe a lorin loloko ojo kan. Ile to je ti King Sunny Ade oni mo ko wa fun gbadun yin.
1: Easy motion Paris.
0: Be ba ti wa n gbo orin King Sunny Ade kini mo wa se yin ni oko. E le igbagbe. Lasiko ta won orin King Sunny Ade n jade. Ko de wa lawon asiko yi.
1: Amajiya.
0: Lu jo wo le jo se orin King Sunny Ade wo le fe ki lu fun yin laaje. Kaabo sori eto ile ko si be ba se nu gba po mo wa. Hello, e ku ajin o.
2: Kalade international.
0: Yes sir.
2: E ku eto ko ta.
0: Yes sir.
2: Gbadu ati gba na. A gba ti gbuwa na gba.
0: Ami o.
2: Ari se te. Se da je je du na je ma je fa na.
0: Ami.
2: Ba di fa da je gbu ni pe.
0: E kaabo sori eto.
2: E gbadu yin na. E na gbadu ara yin.
0: Ami o.
2: Dala fun mi ni omo ti tun wole aye agbara ni ko
0: oda
2: ni so ni kisona de
0: e sure.

0: taba se ndara po mu wa o tumo si pe ka ma ki ka bo sori eto yin eto wa eto loyin lado abala orin ijemo ki agba o na le ngbadun yi eleyi ti mo tin fun yin ni orin king sunny ade te tin gbadun e loloko ojoko to je pe a si tun jo gbadun e doba ni eyin ti wa te ngbadun wa le se ngbadun e se feel e asikota si ni nbi o si tu kudada ta tu fi gbadun orin king sunny ade je mu pe lati pa bi hello
1: e ka ro
0: yes a ku ajima
1: a ngbadun program ni
0: e seun o ko nbe le tin pe ma
1: wa king sunny ku odun
0: yes yes ma oruko nbe le tin pe
1: ah luka mi ajayi lati ibadan
0: e ka bo sori eto
1: eh eh eni kan ti bere fun itemi na fe bere be ti ple
0: ewo ni appreciation o ye jen sare te soju e appreciation king sunny ade e jen te soju e lati apa bi e jen pa oju opo ina e jen ti oju opo ina tori pe baba ni awo na akoko ti n ko an papa mura e jen yo appreciation lati apa bi e ba se n darapo mo wa e ka bo sori eto yi o.